0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, itong paminaon si Leonard Samar. Ika sa lokal ng importan sa pagkasa may buntag sa Samar.
2: Maayong buntag. Ani akining pinakaulayng kalambuan sa kaimtang sa panon karong adlawa. Doon natin ay duha kadautang panahon nga gibantayan karong mga panahona o karong adlawa. Una, kining usa ka bagyo nga naa sa sulod sa Philippine Responsibility nga naa sa east of Giwan Eastern Samar. Ang ikaduha is kining usa ka low pressure area nga naa sa gawas sa nasod nga naa sa east of northeastern Mindanao. Para sa bagyos nga naa sa sulod sa nasod. Tropical Cyclone Bulletin number 6, Tropical Depression nga si Kaloy. Ang Tropical Depression nga si Kaloy nagpadayon kini nga nagairog west northwestward while over the Philippine Sea. Sa mga alas 4 sa kabuntagon karong adlawa, ang sentro sa mga Tropical Depression nga si Kaloy gibanabana kini basis tanang available nga mga data. Ana kini mahimutang sa 530 km east of Giwan Eastern Samar. O na kinis coordinate nga 10.8 degrees north, 130.6 degrees east. Samtang nagdala kinis hangin nga dunay gikusgon nga mukabat nga dito na sa 45 km matagtak na doon sa sentro. O gadoon na kinis gastinis o mga paghuros hangin nga mukabat nga dito na sa 55 km matagtak na. O kini nagairog sa direction, kasagpan, aminang kasagpan or west-northwestward nga direction, adunay gikusgon sa pag-irog, 15 km matagtak na. Extent of tropical cyclone wind, strong winds extend outward up to 250 km from the center. Base usab sa maong track and intensity outlook sa maong bagyo, kining maong tropical depression si Kaloy nagpadayon kini nagairog sa direction nga with west-northwestward sulod sa 12 ka oras nga nagpadayon gyapon kini nga naa sa kadagatan sa Pilipinas ug kini maong tropical depression nga si Kaloy halayo kini sa kayutaan dinhi sa ato sa nasod. Samtang usab sa track and intensity forecast, kining maong tropical depression nga si Kaloy expected kini nga mohinay kini or mahimo ng usa ka low pressure area karong adlaw or unya sa alas 2 sa hapon. Samtang for low pressure area nga naa sa gawas sa nasod kaganinang alas 2 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ana kini mahimutang sa 2155 km east of northeastern Mindanao. O sa pagkakaroon, kining mong low pressure area, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Samtang balik ta sa tropical depression nga si Kaloy, ang tropical depression nga si Kaloy wala kani direct epekto sa atong nasod o gani wala kani makahimo og mga gill warning o wala kani makatandog sa atong mga kadagatan. Wala tayo mga gale warning nga giisa karong mga panahon na. O wala usab kitay tropical cyclone wind signal nga giisa karong mga panahon na. Then, ang ato ang forecast karong adlaw, ang sistema nga nagpasulabi is kining gitawag nato og easterlies o hangin ikan sa silangan nga mao'y nakapikto sa tibok nasod. Samtang ang ato ang forecast, ang Eastern Samar ug lakip na sa pangdinagat island kining mga lugraha makasinatig madagumon nga kalangitan ug dunay katag nga mapugulan mga pagpakilat gumikan sa trough or extension of tropical cyclone nga si Kaloy. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa bangbang bayan sa nasod ug ingon man sab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tekpeyan sa Bilaran. Karong adlaw makasinati kitag mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usay do na madugmo ng kalangitan ug gibanan sa panagsang ang mga daklit nga pag-ulan mga pagtupagkilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa aminang silangan ug pengon ang ato sa amihanan nga may mopsulabi ditong kapita sa may silangang bahin sa Central ug Southern Luzon. samtang lain nga direksyon nga hangin nga kasarangan nga nagagikan sa Batang Silangan o ngadto na sa Amihang Silangan nga mao mo pasalabi usab ditong dapita sa may Northern Luzon ug samtang karagatan ini mga lugaraha kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Amihang Silangan ug ngadto na sa Amihanan nga mao mo pasalabi sa ubang bahin sa nasod ug ingon mo sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan usab nini mga lugaraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukat sa 26, pataas nga ito na sa 32 degrees centigrado. Heat index temperature, karong adlaw, mukabat nga ito na sa 39 degrees centigrado or 39 degrees Celsius. Effect-based classification sa mong heat index, extreme caution, effect on the body, head scrum and head exertion are possible. Konting activity could lead to a stroke. Mga nga padayon gayud ta nang gapahinumdum sa tanan labi na gayud katong dunay mga balatian. Ug ingon mo sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud ta magbulad or magpasulabig bulad sa init sa adlaw. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:23 sa kabuntagon ug mosalop usab kini sa may alas 5:56 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini naikan sa Dios ti pag-asa Albuquerque Borel Station. Yunardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Iyon na batin DYRD Breakfast News. Ito ka rin sa mga tinguha sa Island City Mall. Ito ang indugan balita din sa DYRD, ang Radyos Katawahan. Nga salamat ang mga imbuntag.
0: DYRD Naguna sa mga balita.
1: 11 minutos, pasado alas 8.
3: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananahimutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Handshake is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Handshake is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw.
5: Is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.
6: Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, Bango Bango.
7: Time Check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with Zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
9: Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting.
10: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
11: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa tugon nato sa BGO Enterprises Incorporated. Nagabaligyan kini sa mga bakteryang motolight sa mga sakyanan. Hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligyaw sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan, Lower Binting, Dakbayan, Tagbilaran, gitawag ni Catholic Bishops Conference of the Philippines Episcopal Commission Chair Bishop Jose Colin Bagaforo ang kaso sa impeachment batok kang Vice President Sara usa kini ka pagsuway sa accountability. Og matod sa obispo, diin kini maisip nga political persecution apan usa kini ka proseso sa ato ang konstitusyon nga nagatubong usab sa pagasiguro sa accountability sa mga taas nga opisyal sa gobyerno ngadto sa publiko. Matod usab ni Bagaforo, dili kini angay kahadlukan tungod kay naglakip kini sa due process nga nagaila usab sa mga katungod sa mga opisyal nga ma-impeach. Matod sa leaders Katoliko, angay hunahunaon ni Vice President Sara ang proseso sa impeachment isip usa ka oportunidad aron limpyuhan ang ihang pangan. Dugang balita Pilipinas humani ini.
11: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.

0: TY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining balita Pilipinas, ito kanato sa Tire Queen Goodyear Servitech. Your first stop in first class, tire service, Dalan Venancio Painting Avenue, Nakbayans, Tagbilaran.
3: Gibudyag ni House Committee on Justice Chairperson Jervel Luistro, nga peligro nga makumbikto si Phoebe Sara kundili siya mo atubang sa Senado alang sa impeachment trial. Matod pa ni Luistro, nga kinahanglan nga idepensa ni VP Sara ang iyang kaugalingon kung tinuod nga wasay na buhat nga anomalya. Nagkanayon si Luistro, nagkabahin sa butuhan karong adlawa sa plenaryo sa Kamara sa Articles of Impeachment, batok ni VP Sara nga kung makakuha og mayuriya sa boto, ipadana nila sa Senado.
2: Balita sa gawas na asurog ang paugnat sa kusog umanin.
4: D-Y-R-B Balita! Balita! Pilipinas!
5: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Painting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato ang karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire service you can trust.
2: Balita sa gawas na sunod ko nato sa Tire Queen Goodyear Servitech. Ikataho nga mamahimong direktang malambigit sa paghulma sa strategiya ang bago nga Supreme Leader sa Iran nga si Mustafa Khamenei, anak kini sa namatay nga leader si Ali Khamenei, alang kini sa gubat o mga negosasyon nga taposon usab ang tensyon diha sa Estados Unidos. Matod na sa paniktik sa Estados Unidos, si Khamenei ang nga dumala sa strategiya sa Iran alang kanin sa mga negosiasyon naroon sa tapuson ang gubat o gabisan tood si Mustafa gihulagway kini nga usa ka hardliner nagapasidaan batok sa mga base militar sa Estados Unidos giisip usab siya nga liabe sa pag-aproba sa bisan unsang ceasefire proposal o kasabutan aron sa mapahunong na gayon ang gubat. Gikan sa DYRD, Bohol Chronicle Sports Monitoring Center na balita sa paugnat sa kusog.
3: Misa ka pa ang ranking ni Pinay tennis star Alex Ayala sa gipagawas nga live ranking sa Women's Tennis Association o WTA. Anaa sa ika-38 ang pwesto ni Ayala gikan sa kanhi 42. Ang naisgutang pagsaka sa ranking ni ini pipila ka oras sa wa pa ang pinaghadong niya batok ni world number 2 nga si Elena Rybakina. Subay usab niini, napildi si Pinay tennis star Alex Ayala batok siyang kontra nga si Elena Rybakina sa Italian Open. Nahuman ang duwa pabor sa kontra ni Ayala sa score nga 6-4, 6-3. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
6: Sangatat sa basketball, gipaloka pa sa defending champion Oklahoma City Thunder ang Los Angeles Lakers 131-108 sa Game 3 sa NBA Western Conference Semifinals na ipayayon sa Crypto.com Arena sa California kagahapon. Ang Thunder na angkon ang dominanteng 3-0 nga labaw sa maong serye ug usa na lang kadaog ang ilang kuwang para makaabanti kini sa Western Conference Finals. Si Aji Mitchell may pabuhagay og 24 puntos ug assist ug ang most valuable player nga si Shai Gilgeous-Alexander ni dugang og 23 puntos ug siyam ka assist para sa Thunder. Ang Thunder mao ang ikaunom nga defending champion sa history sa NBA diin isugot kini sa position og 7-0 nga record. Ilang gisweep ang Phoenix Suns sa first round ug posible pud kini mahitabo sa Lakers sa Game 4 karong Martes. Wala paghihapon makabalik og duwa si Luka Doncic kinsa na Pacquiao kini og 14 ka mga duwa sa Lakers tungod sa strained hamstring nitong April 2. Ang Lakers ni sandig lang gihapon silang veterano nga player nga si LeBron James din mitampo kini og 19 puntos. Gikan sa DYRD Sports Monitor Center, kini si Leonard Sumbet, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: Sa balita ang artista, mitingog na ang aktres nga si Kim Domingo kabahin sa intriga nga aduna say karelasyon kani adto nga usa ka politiko. Himakag sa aktres ang maong mga chismis gani iyang giangkon karon aduna say hinigugma nga taga Thailand sud na sa tulo ka tuig. Duna tay masulubon nga pahibaw, pahibaw sa kamatayon ni Michael Romeo Salatero Maniwang kinsa namatay sa edad nga 79 anyos. Ang iyang haya, anak karon sa Punerarya Gomez. Ang lubong karong umabot sa Bado, Mayo 16, alauna sa palis, man sa Misa Rikim dahil sa kathedral. Ang lubong ipahigayon sa Dampa Cemetery. Ang nagpahibaw, anak sa namatay nga si Matthew Maniwang, gipaagi usab ni Intoy Lumacton.
2: Bugti sa peso itandis dolyar, baga salapi sa kalibutan ni Magutuwa.
3: Ang US dollar, 60 pesos o 38 centavos. Japan yen 37 centavos, UK pound 80 pesos o 22 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 67 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar 47 pesos o 86 centavos. Australian dollar 41 pesos o 68 centavos. Saudi riyal 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham 16 pesos og 33 centavos. Euro, 69 pesos og 41 centavos.
2: Inyo na bati balita sa Tire Queen. Goodyear Service, take your first stop in first class tire service. Dalan Binansu Pinting Avenue, Dakbens, Tagbilaran. Ay gipanapo sa mga balita sa Tire Queen. Goodyear Service, take ang mga pulong sa kaalam.
3: Ang paglikay sa pagbakasa sa kalibutan, ikalipay sa kahitasan.
2: Mokad to ang nagbagang balita. Karumbuta, kaya nyo nabati pag-una din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon, DYRD. Ug sa ngano sab ni Sir Raychon James, ug kang Gilbert Tulo, pangatong attack on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, friend mo forever.
3: Ug kinisigli Orcolio, ang friend mo forever.
2: Sabi labas, ug kompletong balita. Dinis DYRD, may buntag.
7: 102.3, KISS FM.

8:36 in the morning, and a good morning, guys, on a Monday. Yes, good morning to Jonas Cacho, to Joseph, and to George Cacho, sa mga Cacho family, to Ate Loy, to Ate Paul. Good morning. And also sa tanang mga taga Park and Go Bake Shop, sa tanang mga branch nila, and sa Judil's Premium, diha sa may Atbang sa UB. Yes, sa tanang mga kakis na to diha, sa tanang mga staff, good morning yun tanan. Once again, also sa tanang mga taga Kalape, butika ng bayan, sa tanang mga branch nila, good morning. And Mike, magpaminaw di ay. Ato mga pinalanggang listeners nato diha, nga naka-tune in sa Kiss FM, silang bagong branch nila, nga ga-open atong May 8, diha at bang sa may Ramiro Community Hospital, ang Kalape, butika ng bayan. Salamat kayo sa tanang mga gwapo o gwapang staff nato diha. Sa tanang mga branch nila. And also good morning sa atong mga ka-Kiss di ay nga naka-tune in sa Kiss FM. Yes, sa tanang mga taga Lower Mansasa. And also di ay sa may Hilda's Chicharon sad may papaminaw di ay. And good morning sa atong mga ka-Kiss di ay sa Heidi's Barbecue, Tatsky's Barbecue di ay sa Kilid sa Barracks. And also di ay sa Ronnie's Barbecue and Cathy's Special Barbecue sa J.E. Clarine. Good morning. And may papaminaw sa atong mga ka-Kiss di ay. Si Ate Charo Ardon Pablo sa mga Pablo family, Ardon family diya sa Charos Chicharon sad sa may Upper Mansasa, Tagbinaran City. Good morning sa ato mga staff po diyan nga naminaw karon. May buntag niyo tanan. 8:38 in the morning is a good morning Kiss right here in the new Kiss FM. 8:38 in the morning.

0: Good morning, Kiss.
1: Good morning, Kiss. Mga ka-Kiss, 8:45 in the morning. Yes, good morning sa ato mga ka-Kiss diya sa Barangay Katagbakan, Norte, Loon, Bohol. And see you tonight for the Fiesta Party powered by BNF Pro Sound together with DJ Nigel Vegas, Yancy, and yours truly, Cyrus DeVars, will be there for the Fiesta celebration. And let's celebrate your Fiesta dito sa may Barangay Katagbakan, Loon, Norte, Bohol. And salamat kayo to Kapitan Rolin, mga taga Barangay Council, Barangay Katagbakan, Norte, Loon, Bohol. Yes, and sa tanang mga kakis na doon. And also to Bro John or to Bro Joseph Bon. Salamat kayo Bro Joseph and diha sa may Loon sa tanang mga kakis na doon. And also to Boss Catel Datoy sa Datoy Family sa BNF Raw Sounds. Yes, thank you so much sa tanan and see you tonight at Barangay Katagbakan, Norte, Loon, Bohol for the Fiesta Party. And good morning sa tanang mga kakis na doon. And also ni Bro Joseph Di. May papaminaw ni Bro Joseph Di, Bro Joseph Bon. Yes, thank you so much for tuning in sa Kiss FM. Sa tanang mga

The new Kiss FM 102.3 is 8:51 in the morning. Hi day to Georgie Bandala day nga Minaw karon diha. And sa tanang mga taga Katagbakan, Norte, Loon, Bohol, happy fiesta niyon tanang diha. And once again to Georgie Bandala, happy listening diha. And coming from Joseph Bond. Yeah, salamat kayo ni bro Joseph Bond diha sa pagpaminaw. And also good morning sa tanang mga kakiss nato diha nga naka-tune in karon sa Kiss FM. Yes, and ay kalimot ha. Check this out mga kakiss. Ang tanang mga naminaw nato diha sa vendors diha sa may Albor Food Bazaar nga naminaw karon mga orasa. Good morning sa tanang mga taga Albor Food Bazaar. And check this out mga kakiss ha. Center Stage Live. Diha sa may Albor Food Bazaar this coming Thursday. Karong Thursday na ni May 14. And yes, May 14, Thursday. Diha sa Albor Food Bazaar. Dool sa may church. Diha sa church sa may Albor. Yes, mga kakis. Karong na siyang May 14. That's Thursday. Mga kakis, ang Center Stage Band live diha. Salamat kayo to Sir Ariel Fuliedo, atong gwapong amigo diha. Naway paglubad gyapon. Yes, kumbate gyapon Sir Ariel. Yes, so tara mga kakiss niya. Center Stage Band live tonight. May 14. Yes, May 14, Thursday at Albor Food Bazaar. Salamat kayo, Sir Ariel Fuliedo, atong mabtikon sad ni. O gwapong taga Alturas Group of Companies sad. May pagpaminaw niyong tanan niya. And sa tanan taga Island City Mall. Yes, and also to Ati Kai Zamora, yes, naigo sa panahon de. And sa tanang mga taga Talokto, Tagbilanan City, good morning. May papaminaw niyong tanan niya and kung bati gihapunta. Yes, ato mga kakis niya nga naminaw karon. Yes, and good morning sa tanang mga kakis na to niya. And may pag-

0: paminaw sa tanang mga drivers karong mga orasa nga ng biyahe. Yes, we'll be right back after the short break. Stay tuned on Kiss FM. It's a Good Morning Kiss. Kiss
1: 102.3 FM. Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: Basta healthy, join me as for evidence-based natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
3: Kining choline nga sustansya mga pinanga ato ning tun-an asa nga pagkaon nato ni siya makuha ug labi na kung makulangan tani ni unsay atong bation. Sumala sa pagtuon, pag once baba ning choline, mohatod ni siya og mga balatian sa atong mga muscles o sa atong mga kaunoran, pwede pod maluya ang atoang liver or dali madaot ang atong liver pag low ta og choline. Ang atong lawas na kinahanglan kaayo og choline para ang atong lawas makaproduce og acetylcholine. Sa research nagpakita nga kining compound na acetylcholine usa ni siya ka neurotransmitter or elektrisidad ni siya mga pinanga. Og ang main function niya naatay maayo nga memory, himsog ang atong movement, himsog usab ang atong mga muscle or atong mga kaunoran. Kung gusto nimo nga matikulang ta, nga dili ta ulyanin, dili ta agakunon, dili ta mahimong invalido, mahimo gihapong kusgan, flexible, pliable, mahimo gihapong fit bisag taas na atong edad, 80, 90, 100, atiman na pinanga ang imuhang mga muscle nimo. Ug maatiman ang imong mga muscle, pinaagi sa pagkaon ug mga pagkaon nga rich in choline. Ang muscle movement baya ang niya og heat, muproduce na siya og joint stability, ligon ang imong pamarog bisag may edad na. Kung gusto nimo nga insakto ang init sa imong lawas, importante ang muscle movement nato. Makatindog ka og dugay, makalingkod kag hapsay, muscle movement importante. Aron nga makakaon kag insakto ang imong mga pagkaon, ma-deliver paingon dito sa imong digestive system, makalibang kag insakto, dili ka maimpatso, importante ang movement ng imong mga muscle. Nagalihok na sila constantly from time to time, nagalihok na sila tungod kay nag gadpod ang atong lawas sa movement nila. Og ang iyang usa sa mga maintenance is ang choline. No mo na atong bantayanan pod asa ta mokuha aning mga choline tungod kay bisag tag-as sila og choline pero daghan pod sila mga substance nga pwede ikadaot sa imong system. Mao na nga kabalo ta dapat magpili unsay angay natong kuhaan nga source niini nga choline. Usa ni siya ka sustansya sama sa B vitamins. Pwede na siya himuon sa atong atay unya makuha pod na sa mga pagkaon, no, sagad sa karne, sa mga isda og sa mga itlog og daghan pud ni siya sa mga nuts, beans, vegetables, no, gulay, mga liso-liso. So kung naatay sakit na dili ta pwede karne, natay high blood, natay diabetes, natay cancer, ginumonya, gitibi, bawal na karne pinangga, bawal magkaon og karne panahon na kay mga bukol, mga tumor tungod kay nana sila mga stress hormones. Pagkaono nimo na siya, musamot ang imo mga bukol-bukol. Oh, ang mga liso-liso dili na maka-arthritis. Basta humulan lang unom walo ka oras, daghan tubig nga paghumol, unya iyabo ang tubig pagaugma, ilisag bagong tubig ay halatan. Basta mga liso-liso, baliko na to. Ginagmay lang yun ang pagkaon, insakto nga mabusog ka og di pod masubrahan tungod kay taas kanig protein ang mga liso-liso. Kaning choline mga pinanga, nga mo ay ginahimo sa tong lawas para ang atong lawas mohimo acetylcholine, mupa dilate sa tong blood vessel cells, nga mubuka ang ato ang kaugatan, aron nga dili maghuot imong dughan, unya mupatabang po niya sa imuhang heartbeat, nga dili po ka magnerbiyos. Mabitang pagkaon og duha ka itlog kada adlaw makatabang niya nga daghan kang makuha nga choline. So aron dili mo taas imong cholesterol while magkaon sa itlog, parisi og kaog watermelon kada human nimo kaon sa itlog. Labi na kaono nimo ang white portion sa watermelon, dili lang katong pula, apila po ang iyang white portion. At the same time ang liso sa watermelon apila pod og usap or kaon kagubgub binangga. Kaya ang liso sa watermelon makatabang nga i-bind niya ang cholesterol nga dili mamilit sa imong kaugatan. So di na kamahadlok nga mubagtok ang imong kaugatan. Take makabuhay

0: at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
2: Escape to Italy right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's more.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilabyan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Uy, Mare! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatag kagikan sa imong anak sa eskilahan? Ah, oh, Mare! Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kay kana-admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay lang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos na lang laboratorio.
3: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin, Mare, para makaabilita sa mga diskwento.
2: Oh, delikit, Mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usang kablang sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilihiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilihiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
3: Oh, mao ba, Mare?
2: Interesado ko makuha sa mag-share, Mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace, Mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
3: Sige, Mare, ha? Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon, ha, Mare? O matayon, Mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
4: Ace Medical Center Bohol.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok ng lema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang bagtok ng lema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hi! Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba?
7: I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
8: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
11: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
12: Bisag asa kadapi ni ining kalibutan.
11: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated

0: along V. Pinting Street, Tagbilaran City. Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
1: Balik sa Bohol, balik sa Bohol, balik.
0: Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
2: This is your best friend on air, Sean, by the way. Mga ka-kiss, karelate ka anang nakaplano na tanan ng imong weekend? Kanang weekend imong laag? Road trip? Lingaw-lingaw uban ang barkada? Food trip? O chill-chill? Unya, kalit ka nga gisipon? Una, musugod nagtulo imong sipon. Unya, magsige na kagpangatsing. Agoy, bad trip kay na. Kaniadto, ako ragi ng didmahon. Huna-huna na ako, tubig lang, pahuway lang. Basi hindi na muda yun. Usahay, adunay mga tambal sa balay. Pero ang tinuod, kasagaran, musamot pa kadugay. Kung dugay-dugayon dahil nato ang tambal, nagkadaghan ang virus sa lawas. Ang akong resistensya, nagkaluya. Ug mahimo pa na akong matakda ng akong mga higala o pamilya. Busa karon, dili na ko maghuwat. Sa unang simptoma sa sipon, Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc dayon. Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa miaging formulasyon. Aron kini magkatabang sa pag-ayo sa mga simptomas sa duha ngadto sa tulo ka adlaw. Ubanan sa husto nga pagkaon og ehersisyo. Para sa mas dali nga pagkaayo, bata sana ang pag-inom matag unom ka oras para walay kakulian ang mga planong lakaw ug padayon ang lingaw. Niozep Z Plus Forte sa unang simptoma. Phenelephrine HCI, chlorphenamine malate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: dahil sa Globe 5G Network. Ano mang gusto mong gawin sa iba't ibang sulok ng bansa,
1: kasama mo ang Globe! Globe. Kasama mo ang Globe! Globe. Kasama mo! Kasama mo ang Globe! Ang Globe!
0: Go forward together! Globe!

0: Ang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
2: More water, more life.
3: Ginaingon nga ang tubig mao ang kinabuhi. Kun way tubig, walay kinabuhi. Busa kinahanglan gayon nga ampingan nato ang tubig ug ang mga tinubdan niini aron magpadayon ang atong pagpakabuhi ning ibabaw sa kalibutan. Gumikan niini na himugso kining tulmanon. Takna sa Richly Water. Usa ka sinimanang tulmanon nga magtuki og maghisgot sa mahinungdanong mga pamaagi kun unsaon nato pagpabilin nga malungtaron og luwas ang atong mga tinubdan sa tubig. Maghisgot ka nato kun unsaon sa pagpanalipod sa atong kalikupan alang sa malungtaron nga kalambuan kun sustainable development og magpadayon ang atong paggamit sa luwas og maabot nga tubig diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay.

0: Palihog ko na ko, Ma'am Pam. Mm-hmm. Aron nga dili mahibog ni ato mga kaigsoonan din ni Pita sa pang-asapang Lau Island, nga mura og ning nay hinay ang pressure.
1: Mm-hmm. So natay ongoing water service interruption diri sa may Purok 2, Dulho Panglaw. So dapit sa may Mudala ni siya, Sir Alan. And nagsugod na taga nina 8:40 a.m. until 11 a.m. lang. So affected areas na to ani is Poblacion Panglaw and then going to Mudala Resort. So mo na sila maka-experience og low to no water pressure. So kadiyot lamang po, game ora man po ito nakita na or until 11 a.m. ra. So kuana 10:24. So happy 10:37. So happy na mahuman. Oo.
0: So ongoing atong trabaho diha di Pita, no? Dunay nakita nga leak, no? Leak repair diha sa particular diha sa Panglaw area, mga higala. Muna nga di ta mahibong mohinay ang ato nga pressure diha di Pita, no? Pero ilang gipaningkamutan nga by 11, no?
1: Yes.
0: Mahuman ang trabaho. So balik na pod sa normal nga agas ang atong tubig diha di Pita, mga higala. Okay? So padayon ta sa ato nga tulumanon, so di pata mo paambit sa magisgot sa pinakalitis updates, mga higala, no? Atong unahon, ughatag ang atong trivia kay sayod ko nga daghan ang kininiang nagsunod ni ini nang ijawat itawon nga sila mo ipalaran nga makadaog sa atong trivia gumikan kay Tiao Bagod, ikaw mo ay makapadangat sa unang isaktong tubag, no, sa atong pangutana. 100% libre ang koneksyon gikan sa Richly Water, mga higala. So muna nga unya kung ugaling nawahi lang kag jutay kay paunahan na ira man eh, no? Nawahi lang kag pila ka segundo, sakto imong tubag, di gapon ka mahigawad kay duna kay 50% nga diskwento. Unya alang ni adtong gakugi apan di malas kay sayop imong tubag, aduna gapon mo 20% nga diskwento. So wa gyud mag mahigawad ninyo ang inyong kakugi dinhi pagpaminaw. Kinigihimo kining maong promo aron makatabang sa ato mga kaigsoonang bulanon nga sayod ta nganing panahon na labihan gyud ka lisod ang atong sitwasyon sa ato nga panginabuhi, mga higala, gumikan sa kamahal sa mga nag-unang palaliton, gumikan ini tungod sa pagsaka sa presyo sa gasolina, gumikan sa kaguliyang dito sa Middle East, mga higala. Muna nga bihap sa ato mga kaigsoonang bulanon, ako na itong pasalamat nga nakahuna-huna, no? Taon-taon na ni nga promo, mga higala, nga gihimo sa itong Richly Water, mga higala. So, Ma'am Pam, ihatag ang itong trivia. Unya tingali ang uban nakalimot sa ato nga text line sa atong trivia. Ihatag siguro una.
1: Okay, so before na ko ihatag ang question, akong ihatag nga ito ang trivia hotline. So number na to, smart ni siya, 0960-271-0641. Akong usbon, 0960-271-0641. So ana ninyo ipadangat ang inyong tubag. So ato ang question, na question na ni siya last time. So sayon ra, unsay meaning or buot pasabot sa RSF? So, permi na to na siya i-mention dere kara semana, no? Update sa ato ang RSF. So, kana unsay meaning or unsay buot pasabot sa RSF? So, ipadangat ang inyong tubag sa numero nga atong gihatag sa dipadugay.
0: Okay, good luck, no, sa ato mga kaigsoonan nga nagsunod niini nga nagjawat in taon nga maoy makadaog sa atong trivia kay Tiao Bagod, 100% ang libre ang koneksyon gikan sa Richly Water, mga higala. Now, nag-iskot mga connection, Ma'am Pam. Doon na ba'y kausaban ang atong presyo sa connection kaya sinangagi ang kisa nung gusto magpa-connect, no, sa Richly Water, 6,600 man. So, sa una, pwede naman ito og atong staggered.
1: Yes, no? Pwede na ito siya installment.
0: Ito i-charge dito sa atong monthly billing. Ako na ibaw, amarag doon ay kausaban, Ma'am Pam.
1: Oo, yes. Actually, ang nahitabo, sir, is wala na tayong installment. So, gitang-tang na ito ang staggered. But, naka 10% off. So, instead of 6,600 is 5,940 na lang.
0: Mahimo na lang
1: 5,940. So, 5,940 na lang siya. Tapos, podcast na siya. Wala na tayong installment. So, baligi, 10% off na to siya ato ang price.
0: Mm-hmm. So, muna ay makausaban, mahigala. So, wala na tay utang. Katong i-minus,
1: i-additional
0: sa atong monthly billing. So, karon doon ay 10%.
1: 10%, 10% yes.
0: 10% off. So, instead nga 6,600, mahimo na lang 5,000.

0: sa 940. Mm-hmm. Okay, so nga na ang bag-ong katikaran higala kung galing ga plano mo og magpataod sa Richley Water. Now sa dipatam ato pagyud sa mga kanang systems update. Doon ako nabasahan mga sa social media, amo tog tinuod ba ni ang atong malingin falls sayod man ta atong naklabay nga mga buwan nga gid labing-labing tao daghan kay daghan mga ligo. Unya mura og dunay kamanduan sa barangay ba ni or sa Richley ba ni nga gisira temporary ang maong site.
1: Yes sir, among nakita no sa kanang post sa patrosinyo, barangay patrosinyo nga gi-temporary close sa gyud nila ang Malingin Falls. So
0: unsa hinungdan ma'am?
1: Ang ilang gi-state mangod dito is tungod sa basura nga ginabilin bitaw sa atong kanang mga ligo dito. And then at the same time kana pong kawat. So naa daw po yung mga kawat nga nahitabo dito. So naa po kanang tungod po sa panahon. Usa sa ilang gi-mention is dili daw po masaligan ang panahon, so mukalit lang kung uwan o baha. So, naako no po, bisag nga na, naako no po uban, nga maligo gyapon, bisan o gibadlong na. But mainly, Jod,
0: is kaning...
1: Malikayan, then, mainly po, is kaning basura. Nga, bisag libre na, daghan na gyapon, daghan ng nanay mga basurahan dito sa likod, so wala gyapon nila kuan gi... gilabog sa saktong labuganan.
0: So, naon tayo mga traska, no?
1: Dapod sila concern sa seguridad
0: po. Mga yung problema sa Pilipino, baka nang atong disiplina, yun tayo mga importante, no? So, giprovide na og trash bin, na traskan, pero nga no, magyod nga, di magyod makahunahon na og labay sa basura dito sa maong butanganan. O kaha, dalho na lang.
1: Mao, dalo na lang. Kung wala, dili makita ang labuganan, dalo na lang. So, mo dyan ay responsible unta nga aksyon nga tong buhaton. And then, as the same time, naapot sila gipadangat nga ay security reason. So, dili na daw kuno kaligo ang purpose na uban, naapoy uban nga, mangawat.
0: Manayming.
1: Manayming ba? So, ila sa lang gitemporary close. So, wala pa po'y kuan.
0: Abiso
1: ko ano sa i-reopen. Oo.
0: So, kana nga order, gikan na sa barangay council.
1: Yes, gikan sa barangay.
0: Sa barangay patrosinyo. Kaya sila po dabalaka. Daghang punto. Number one, di ay ang basura. Muna yung problema na to, no? Kita unta po mga maligo di hadipita. Ato po muna hunaon. Mura po atong panimay ba, no? Mura bitaw ang uban. Mura bitaw na ay buhay nagsunod. Di mo na mahimo niya atong tabangan nga maprotehian ang maong lugar, no? Kay gani, pasalamat ang ning tungha ng Richley diha na develop ng maong area, nindot na ay hagdanan, tarong.
1: Wala ba yatay entrance fee, anak?
0: Why entrance
1: libre
0: fee?
1: Libre na siya.
0: Unya, hinumdumi nga, kanang lugaras una, kanang barangay patrosinyo, panahon pas mga sa kalihukan, kulba na napita, tagsaray mo, suroy ng lugar na, no? Kaya gani, itong pagsugod sa, pag-construct sa facilities diha sa Richley Water, makita na to doon yung mga puwa dito sa buntod. Meaning, mura ba o gipuyan yun na sa mga walhong grupo sa unang panahon, no? Sa unang panahon. Pero karon dako na kayo kalahian na, mura na o usa sa tourist attraction sa maong, kanang maong lugar, mga higala, no? Sementado na agianan sa una. Rough road ba na diha, barangay road?
1: Oo, rough road.
0: Sementado na. Unya ang Malingin Falls mismo gi-develop yon. Nanay pasumanos, nanay hagdanan, nanay mga balay-balay, di ba? Mura og an cottages. So daghan gyud ang manhad repita, no? Maligo kay bugnaw, lami gyud mo noon. So kinahanglan tay pabilin atong kalimpyo anang repita. Unya gawas pa kanang mga nay mga magplanong mangawat diha kana concern dali po na tagtungod, no, kana mga bisita diha. Kadi man pud malangab na og bantay sa atong mga barangay officials.
1: Yes, oo, dili ba samot tang magparking
0: sa bitaw na sa
1: mingaw ra niya na yung mga kuan nga makita og opportunity nga way tao, so ilang i-grab pud na
0: samot na di gyud po malangab sa Richley sa mga personnel kal distansya man na di na makita.
1: Distansya, oh. At the same time mga atong gi-monitor is katong mismo yung planta na to at the same time. Now, doon natin mga time-to-time visit sa ito ang intake, but lagi, dili man siya, wala mo yung mismong nag...
0: Pero distansya yun, sa lipod gani. Mga lipod, siguro, di mo minus na mga 150 metros gikan sa planta mismo yun, no? Kana maong falls, asa tumaligo itong mga tao. Muna nga, kita unta pong mabisita diha, no? At ito pong mununaon nga natin mga, posible siguro na yung magluto-luto diha.
1: Oh, yes, naigli magluto sir na magsugban,
0: okay, mag, na.
1: Maghaling-haling sa kilid, mag, oh. Maglungag og saging naagod,
0: Rida,
1: oh, which is wala na to gi bawal na but lagi ka nang clean as you go unta kuno.
0: Oo. Oh, oh.
1: As per barangay, kaya syempre ang nag-monitor gina na sa barangay patrosinyo man. So, mo na nga, if na yung mga cleaning activities, of course, mo naaman si Richly, tabang matag na yung activities dito, but mo lagi ito na-observe mangyod sa taga barangay patrosinyo nga. Murag need sa dyan nila i-temporary close, kaya nalagi yung mga safety precautions na ilang gisunod po sa ilang head.
0: So, mo na nga itong ipaklaro din hey, kay basing bitang umingon niya ang mga tao nga makabasa sa social media sa Facebook
1: nga
0: gisirhan no sumara kita ang uban mingon bataw nga gipa moragi ano data gi sana ana bang sa pagsugod ingon og dili sirhan so di ay ang barangay official sa barangay patrosinyo kay daghang mga rason nga anong ilang itemporary nga gisira ang maong falls mga higala sa publiko pasalamat unta libre hamugaway padung dito kay di samintado na unya agi gamaan pa ubang mga cottage aron agi tay lugar nga kapasilungan pero kini uban lagi nga makaamong no nay uban siguro di puntanan tingali nga mana diha nga mag kana bang magpasagad na lang so nay uban gyud nga damak no di gyud bitaw
1: maka di gyud no dili mi gyud pareha
0: no di gyud pareha ang tao mo na nga tingali ang barangay officials karon nag himo ug sa ilang measures ana nga maprevent ng mga posibleng magitabo. So, paabot lang ta og sunod mga adlaw basin ila na nang abrihan og balik. Doon na ibiso, abrihan na nagbalik ang Malingin Falls diha sa barangay Patrosinyo Mahigala. Okay, arita una sa Albor Mampam atong niaging semana atong mo tong gipibaw nga nagtunober na sa tanki ingon man sa katong gi pipeline ngadto sa LGU. Unya daghan ang gusto lang mo apply. Ang problema kay wa pa manday tapstan nga yes. Ato dito i-connect ang linya sa mga konsumidor. So unsa na i-update man pa nag-install na ba ang LGU kay itong niagi wa pa man ta mag-install niya mura man to og shoulder sa Richly nga sila for the meantime
1: nagkuanta natay assistant so yung assistant nila karon na naod og tapstan.
0: So nagsugod na.
1: So ongoing na ta so nagpa-quote man si LGU Albor. So balmahog nga assistant na to si LGU Albor magtaod og tapstan.
0: Tapstan.
1: Oo. So, and then at the same time, ang tangke is, permi mag yun, na may sod, ato naman ginapunduhan. No, na may sod. So, mo itong ongoing ta sa installing sa tapstan karon sir.
0: So, kung sa target na nga, mamanumanog taod ang atong tapstan aron na katong nang-apply nga mga konsumidor, diya sa Lungsod sa Albor, pwede na po, sugdan.
1: Kung sir, wa pa po ko exact date, pero kanang as soon as possible, mo man ilang target. So, dali ang magtaod sa tapstan kay ang per area na lang dyan, ana. Mo na nga, ang uban magod po is wa pa mo apply. So mo na nga among encourage nga apply mo daan sa LGU para makita ni makita ni LGU asa napita ang daghan ato na to. Unahan oh inganaan. So karon kay nagali to ini apply sa Richly so among gipasabot nga ato lang gyud sa LGU. Kay sa LGU man si LGU may mo tap ninyo so mas maayo bisag wala pa mo tap stand as long as naanay linya diha sa inyong agadoo sa inyo ha is apply na mo o para mahibawan po ni LGU o asa sila dapat
0: so baliko na to nga katong taga Albor nga gustong magpataod ug magpa-connect og tubig adto mo apply sa LGU Albor sa ilang munisipyo kay ang LGU Albor man maoy mo mag-manage anang maong water system no gibali ang kasabutan ni ana mangigala ang Richly Water igo na lang mo supply by bulk mo karga nga to sa iyong tangke reservoir then ang LGU Albor na maoy mag-manage manguliktas billing, mudawat sa inyong application, uguban pa, no? So, why kausaban ang sistema gapon sa waterwork system diya sa LGU Albor? Ang mumanage na ang panggobyerno diya sa lungsod sa Albor, no? Maunay na latid sa ilahang gilagdaan nga kasabutan, mga higala, doon ang kalabay nga tuig, no? So, usbun ako, adto mo apply sa lungsod sa Albor o sa munisipyo, sa water kinini ang waterworks mismo aro kung magpataod mo og tubig mahigala no unya katong mga lugar nga daghan-daghan nga gusto magpataod mas maayo mo apply mo aron i-priority mo og butang og tap stand diha aron mas dali nga kamo matauran sa inyong tubig mahigala diha sa inyong lungsod no kay na nanay daghang tubig ang iyong tangke diha mura og puno-puno na kay ang supply ana mga higala gikan man sa Luktob.
1: Yes.
0: Water treatment plant nga mao in nag-under gamit ta karon nag-backup da sa ato nga barangay patrosinyo ang Malingin water treatment plant mga higala. So okay, arita sa system update na mampam unsa na atong dagan labi na nga gipangandama ni karon sa gobyerno ug sa uban nga mga ahensya sa gobyerno kining hulga sa El Nino laki pa magani ang richly ini dugay nang nangandam. Yes. So unsa may latest update mampam?
1: Okay, so ako lang sang ipa sigbit no nga naka-schedule ta na magbabot ang ato ang filter media para sa RSF1 na to this coming May 15, so magsugod tagtrabaho June first week. So but pasabot ana atong RSF1 atong limpyuhan, and then at the same time si Lobo karon isagdagan na siya at 55.7 to 56 Hz. So kana siya at 131 cubic meter per hour, so more likely 3.1 MLD to 3.2 MLD. So ang ato ang additional volume nga nakuha gikan ni Lubok mao po nay mo augment sa mawa nga volume, while gamiton wala atong limpyuhan sa RSF1.
0: So tabla og way nay tabo.
1: Yes, mura nag walay nakuha or walay nakuha
0: samtang maintenance hinlo sa atong RSF1.
1: So karon ang mahitabo ana niya is at the same time naa natay, which is dugay na nasiya ato pa ng panginagi bago pa na balitaan na to ang ilinyo. Diha na tay preparatory. So mahugong nga ka ng safety precaution nga measures nga buhato na to if ever nga mo kuan yun si El Nino, mo grabe yun siya. So na approved na to siya sa management. So headed by our GM Alcalinawan. So naa sila i-apply or naa sila i-apply. But ang kalahian siya, wala kay company nga uwan karon. Sir Alan nga naay
0: uwan. Pero di pa mukuno karon, masunod pa muna mga buwan. Kay karong mga buwan na marang na pa may hulga ng mga low pressure. So matod pa sa mga kuan pa mga June
1: or May last week or June.
0: Although di tangay mabalaka no sa Richly Water gani pa man doon na naka-preparar nga in kaso magaling kinangdan og additional nga planta treatment plant na sila giplanuhan. In fact ang Cortez kung naibawaan marguwa na yung problema, no? So, naghuwat na lang ni Go Signal kung saan magsugod o construct sa kung diha, kanang so, source, Ohan Spring. Ohan Spring, diha, sa New Lourdes, Cortez, no? So, pasalamatan na to ang atong mga opisyalis diha sa lungsod sa Cortez, no? Suporta yun sa pinainguha sa management sa Richly Water nga matukod ng treatment plant diha sa New Lourdes. Kay dako kay nagtabang kay guwapo po na ang source diha. Kung maingon ka og katin-aw sa tubig, mas tin-aw po na ni repitag yon unya sukusog kanang uhan na falls mga igala diha sa dako kay nagtabang, no? So punpohon og masugda na kay bali tulo na ka planta sa Malingin, sa Luktob og sa Uhan. Gawas ni adtong sa Trinidad, kay layo naman to, o kining sa Sevilla, nga almost 60% na ang completion. So, nagyapon sa track, nga by July, puhon-puhon, mula yung Ginoo, humana ng maong proyekto diha sa lungsod sa Sevilla, nga naghinom-hinam atong mga kaisunan diha sa lungsod sa Sevilla, kay sa kadugay panahon, at least ilan na yung matagamtaman ang tubig gikan sa Bugwak Spring, nga gikagubtan ato niaging mga buwan og tuig mga higala tali sa duha ka lungsod, no, kanang mao nga source diha sa Bugwak sa Spring mga higala sa lungsod sa Sevilla. So nalipay ta ni ana nga kalambuan kay nakaunahuna ang mga kadagkong opisyal diha sa Sevilla nga nakigtambayayong tali sa Richly Water muto nagpinirmahay og kasabutan, no, pinagian ang PPP mo na nga karon nagasugod na o nanas mga I think mga 60 o kapin porsyento na completion. So ang target ang pizza niya na nga mahuman by July. So pasabot nga kapahimusla na kanang maong planta diha alang sa ato mga kaisunang Sevillahanon. Lakip ang mga kasikbit nga lungsod sa Sevilla. Sa gihapon, mao gihapon ang sistema kung ugaling adunay lungsod nga gustong mo ambit sa kaanindot sa tubig diha sa lungsod sa Sibilya pinagi ng treatment plant nga ang source ang Bugwak Spring at tumo dito mo

0: PH, so pwede mo email ato, mo follow up ta sa ato ang water permit sa Luktob. Kay kanila gyud sa ato ang management is nagtan-aw ta sa hindi dili ra karon kundi sa umaabot.
1: Umaabot so, pa mga katuigan.
0: Umaabot pa mga katuigan. So giandaman na nato, apil na siya sa ato ang expansion plan.
1: Mm-hmm.
0: So kung in kaso

0: Sos gigi mo gi suyop no. So laktod ka ng awas at to pud paingos dagat na kay subay dia sa Lubok River. No, so awas na siya nga mo gi process unya ang produkto niya na mo na nang potable water nga giagi sa 7 stages nga pag purifier mga higala aron inig abres tong repo sigurado nga luwas ug limpyo gyud na nga tubig nga pwede na nato imnon sa atong sakop sa pamilya mga higala. Okay. Kamusta nang atong expansions tagbilaran man pam? Asa na repita og pila na ka porsyento?
1: So ato ang pipeline dito no. Atong tanawon diri makita man na siya. Ungo nag hydro test ta sa naan naman tay partial good nga hydro testing sir.
0: Okay.
1: Alan gikan dere sa RC Katuna Street to H Zamora Street sa Dao going to Q Hotel. So nag hydro test ta sa 4 inches na to dito. 510 linear meter. So, at 150 PSI, nakapasar na siya. So, but pasabot ani, if makapasar na ni siya, magsugod na ta o panaod, o top standard. So, kinsa tong mga ganahan mo apply, no? Diha sa RFC Katuna Street to H Zamora Street. Dao, so, ipadangat na inyo ang application sa office or pwede mo mutawag na sa atong hotline nga naa sa atong Facebook page para ma-schedule na to siya o assessment kay live na to siya. Nakapasar naman ta sa ato ang hydro test. So, mo ni ato ang usa sa scheme nga. Kung nahuman na itong pipeline, diri nga portion, hydro test, nag-anam, para og makapasar, live na. So, pwede na nato siya i-install og top stand.
0: I-install.
1: So, while nag-pipeline pata sa unahan, naanatay active nga transmission line.
0: Okay, very good. So, while nagpadayon ang pipeline karon diya sa maong area, balik ko na ito. Di ba pwede na silang mo-apply, Ma'am Pam?
1: Yes, bisan wa pa mahuman. Di, pwede kayo.
0: Di gani kinahanglan nga ikaw physical mismo mo nato sa opisina,
1: yes,
0: pwede online.
1: Pwede kayo ko, online.
0: Explain na naman, Pam.
1: Okay, so ang atong online nga medium for application arita sa website. So sa www.richlywater.com. So ana lang i search ninyo na sa inyo ang Google Chrome or on sa browser ninyo and then makita ninyo dito, click na apply now. So, ato mo, mag-apply now na, mangayo na siya details sa inyong name, address, sketch, tanan, ID, dito na yun ninyo i-attach. Mm-hmm. So, ma-receive to na mo inyong application. After ninyo mag-apply, manawag me for assessment. And then after, ana, for payment, na online lasad. O ganahan mo online na, natay na kang online, pwede GCash. Pwede po tao ka ng bank transfer.
0: Okay.
1: So, dahan tag bank na option. Or, emlulier, pwede kayo. So
0: pinalitan, og mo online, apply sila, Ma'am Pam. Unsa may posibleng mga requirements?
1: Ang requirements na to is only valid ID and proof of billing. So, kung wala tayo proof of billing na nakapangan na to, kasi siguro nakapangan sa atong parents o nakapangan babag sa kinsa, pwede rin sidula.
0: Sidula?
1: As long as nakapangan ni mo.
0: Okay. So, nga nakasimple lang, no? So, may pwede rin po online. Aron na di na mo maghago.
1: Yeah, ang kontrata, pwede mahan na to online. Send na to, online. Scan na to, hatag ang soft copy dito, pirma digitally, and then tagaag copy mo, okay kayo.
0: So, pa-assess lang mo sa inyong mga approval rin ha, kaya kita mga edadaran, mga wana, di na ginuban kamaon saon pag kubi-kubi ang mga gadgets, mga higala, no? So, aron nga magagidan mo sa inyong mga anak baron, inyong apo, saan pag-browse mga higala no, nga magka-connect mo online para sa application sa Richly Water. For the meantime, nga nagpadayon ang pipeline. Ang usar sa kung nasayaran nga murag nalangan ng unana, di ba na taas? Mubo naman ito na ang lugar, pero magabiir ang magun ang trabaho. Kanang maong lugar, kanang expansion di padung sa co-op. Gumikan kay trabaho o nag-adlaw, musamot ka-traffic na nilipita. Di ba, Ma'am Pam? Mm-hmm. Kaya gani, ang traffic diha, maabot dito sa Barangay Hills Dampas.
1: Yes. Oo, dapat yun siya gabi eh. So, mo na nga, ang i-approve na pala na sa every gabi eh, which is mo mag dapat kay if buntag, traffic yun na sa mutag, hapon, mga alas 5, ana.
0: Di, yung masilbi diha, o magtrabaho, adlaw.
1: May ang na-observe, ana niya, kasagaran, gana, good morning mo, dagong traffic.
0: Pero at least, pila na ka-porsyento to? Nga, completion?
1: Naan na ta 70.
0: Ah, 70. Mm-hmm. Jutay na lang, mubo na lang tingali, no? So, gamay na lang atong paabuton. Gikan diha sa may Q Hotel masiguro na.
1: Oh, Q Hotel then napud sa paingon sa co-op.
0: Unya tipas there is may namurag na village diha.
1: St. Joseph. St. Joseph Village. Diha pa dong.
0: So sa taas-taas ng panahon at least ang kadang maong village St. Joseph masudla na gyud og linya sa Richly Water. So bagar bang mga bahay diha, dapita. So I'm

0: Mayor nga daghan gyud ang nag-interes nga, nga magpataod diha sa maong lugar labi na nga nanay secondary line sa Richley Water anang depita nagpaingon na ang duwing na ang pipeline kaso lang di lang gyud ingon bag paspas kay lahi magitong trabaho adlaw trabaho gabi eh gabi iray trabaho di gumikan aron malikayan ang bulog sa trapiko kay traffic yun na depita dali nagmahapon nga bina trapika abot na dito sa Maydampas barangay hall tipas paingon dito sa kinini ang subdivision dia banat eh sanang subdivision dia grabe ang traffic dia so muna nga ang trabaho nila sa contractor gabi era dia sa kining additional o expansion dia sa paingikan sa queue padong dito sa Co-op St. Joseph Village mga higala ni atong dakbayan sa Tagbilaran so ana tay nakalintan man pam
1: so far wala na kato sa ato announcement for today
0: okay so ana to motong pinaka wahing update mga higala no sa Richley Water inguman sa Luktub Water Incorporated unya katong nangutana sa taga Sibilya kinini ang hapit na no wa mausob ang target nga pizza sa completion anang maong proyekto diha sa lungsod sa Sibilya pag-construct og treatment plant diha ang source ang Bugwak Spring diha sa lungsod sa Sibilya so daghan ang nagpaabot na diha no daghan ang utana na to tunyag ng adlaw mga Tagaro pamili diha sa poblasyon Sibilya mga higala so okay so manamili ta ang atong oras alas 11:06 no lapas tag 6 minuto sa atong tulumanon
1: okay so kung ano sa atong always na gina-remind sa atong mga consumers na if ever na may pangutana na may concerns na inquiries so ayaw lang mo ka-hesitate o contact sa ato ang hotline number nga naa sa atong Facebook page and at the same time pwede po tamo walk in if na yung mga questions so mura to so thank you no sa pagpaminaw o happy Monday
0: okay sangan sa atong partner may gala ang head sa customer service sa Richley Water o sangan usab sa management labi na gud sa atong presidente may gala nga si Ralph Bakyalim ganinyong tanan no katawhang bulanon no? Salamat og maing udto sano og sana no?

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Basta na ay hilanat.
5: Dapat matik. Ibay Jessic.
4: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
5: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdala.

Kabalo ba ka, mga pinaga? Kabalo ba ta nga usa sa mga pinaka powerful kaayo nga natural multivitamins sa tibuok kalibutan, dili kinahanglan, imported, no? Dili kinahanglan nga gikan pagyud sa gawas. Dili pod kinahanglan nga mahal og dili pod kinahanglan nga lisod. Kay motubo ra sa nasod sa Pilipinas. Gani, usahay, motubo pa ni siya, usahay, kilid sa tuang mga balay, kilid sa tuang mga kusina. And today, we talk about malunggay. Simple lang siya kayo nga dahon, pero powerful kayo siya nga nutrisyon. Makita nato ni siya sa mga pandisal, mga munggos, or munggo, or mga tinola. Unya, ginapromote po ni siya sa mga barangay nutrition programs og motabang ni siya sa pagfight sa anemia og mga malnutrisyon. Sa siyensya, nakita nga ang malunggay, taas ni siya iron. Motabang ni siya nga dili ka ma-anemic, di ka malipong-lipong ba, di ka maglisurog-tulog. Ang calcium, mupa ligo ni siya sa itong mga bukog. Napo siya'y vitamin C for immunity, napo siya'y B vitamins for energy, o na siya'y antioxidants for heart and anti-inflammation. So, kini siya nga benefits, musuporta ni siya pag-balance sa toang blood sugar, mukontrol sa toang cholesterol, o sa atong immune health. Now, best time to take for specific benefits, especially sa mga iron, mga anemikon ba? Dali kay kapuyon, labi na sa mga estudyante. The best good morning magkaonog malunggay. Og udto. Ayan, the best na sila. Ngano man, labi na kung mag-vitamin C ka, I mean, mga rich in vitamin C ng mga pagkaon or mga juice like calamansi or citrus, gwapo, buntag, udto na sila mga pinaga. Ayaw sa gabi eh. Mas gwapo, makaon ka, mainom kag calamansi. Kung ginarecommend man nato ang calamansi before matulog, mas the best good food. Mag-inom og mga calamansi or mga citrus, buntag mga pinangga. Tungod kay ang iron, nindot yung absorption kung naay vitamin C. No? Ang ato ba yung i-avoid para nga di ka ma-anemia, dili ka dali kapuyon, ayaw pagkape sa buntag og magtsaa na yung mga tea, manggod, black tea, tag-askin na sila mga ano eh, tag-askin na sila mga caffeine. No, napoy mga kape nga tag-asog caffeine, mao na nga dito ka sa less caffeine o mga drinks nga non-caffeinated. So, mauna nga, kung mahimo mga pinangga, kaon kag malunggay, buntag or sa udto, once a day lang, good, ayaw po ibuntag udto hapon. Para kung animikon ka, naakay problema sa heavy menstruation, kung babae ka nga giregla nga grabe yun imuhang dugo, malunggay, paglagag malunggay, kaog malunggay, labi na sa mga teenagers o labi na sa mga adult nga kapuyon yun, pag pirmi kapuyon. Now, ang calcium sa malunggay mga pinangga, the best ni siya kaunon sa mga naay mga grabing problema sa bukog, buntagin mo kaog malunggay, ayaw sa gabi. Makatabang mano ang malunggay sa gabi sa pagpalamig tulog, pagparepair sa bukog, pero ang problema, kung hinay kay kamo digest, labi na mikaon pag malunggay, late na, alas 7, alas 8, labi na alas 9, pwede mag-increase ang risgo sa calcium stagnation. Kung sa man ang calcium stagnation, mulit na siya sa magkaroon ka ng kidney stone or sleep disturbances. So, mo na itong bantayan. Daghan sa mga nag-take o calcium sa gabi, pwede sila mag-kidney stone. Pwede po sila maglisog tulog, nag-calcium naman unta sila. So, ang pinaka-the best, labi na sa nai-nai mga grabing buko problema, kaon magkamunggay buntag. Inumain yung mga supplement, ng mga calcium supplement buntag. Especially kung 1 hour after breakfast. No? Pero kanyang kamunggay, sabay ni musimuhang breakfast. The best ni siya, during sa adlawan, labi na pagkaon ni mo aning kamunggay niya, nagpainit kag 15 minutos anang buntag, ma-activate or ma-synthesize ang vitamin D nga mo'y essential na siya for calcium absorption. So sa ato pa, magaling kaayo ni mo

0: kamunggay, sumbako lang sa mga nagkaog kamunggay niya paggawas kamunggay gihapon. Mao na ilikayan na to mga pinanga. Nga dapat dili ingon ni ana, dapat di gyud ang mga dahon-dahon nga kamunggay makita nato nga kamunggay gihapon migawas usay hinungdan ana mga pinanga. Okay, pag nakay problema sa bukog, mga nanay, mga tatay, unya nakay iron nga gipang-inom, iron supplement. Or especially high dose iron supplements. Ayaw inuman na siya panahon nga nagkaon kag kamunggay kay mag-compete na siya sa kining calcium absorption. So dili kay maka-absorb ang imuhang lawas pag o calcium pag nag-take ka og mga synthetic nga mga high dose iron supplements. Ang nakaninot po sa calcium nga component sa malunggay tungod kay natural food matrix siya, no? But pasabot nga nakasasa within a natural food matrix. But pasabot when you intake the calcium benefits gikan sa malunggay nga dahon, imuha pong na kaon ang uban nga mga supportive cofactors sama sa magnesium, vitamin K, precursors, and antioxidants. So, mas gentle po din siya sa tong stomach compared to some calcium carbonate supplements. Less likely to cause constipation compared to some synthetic forms. Sa mga nagkaog kamunggay, malunggay niya medyo maglisod og kalibang or bawas gihapon or move silang bowel, excuse me sa nagapangaon ha, pwede mo magsabayan yun ni kalamansi. No, always eat or consume malunggay with kalamansi para nga dili ka makonstipate. Kaya uban man good, low acid, unya ang malunggay is makapa-low sa acid pa siya sa mot, so mo na nga maglisod na o move, di na ka-move ang imuhang mga tinae. Wala na yung peristalsis, no? Kaya nagkita ko peristalsis. So we need rich in vitamin C ng mga pagkaon. The best yun sila i-combine, no? Like mga citrus, kalamansi, labi na kung medyo maglisod kag bawas. Mauni bantayan ha sa mga naay mga health conditions unya dili pod ang malunggay pabor or makatabang ani. Unsa man siya? Sa mga buntis mas maayo gyud ang malunggay dili capsule. Ang ilahang kaonon katugyod sa food base. Ano, imong gilong agyod. Sa mga anemicon, kay sa mga high blood, nindot maning malunggay. Sa mga anemicon, udlot lang ang kauna ha. Ayaw tong mga gulang nga dahon. Tungod kay ang malunggay, makatabang siya pagpa-lower sa blood pressure. Kung ang dugo ni mo, 100 over 60. Ayaw pagkaon o daghang malunggay. Pwede ka magkamit o malunggay pero udlot-udlot lang. No, labi na sa mga nalipong-lipong, kung mutindog, medyo malipong, o niya, nag-take kag anti-hypertensive medication. So, pag nagmalunggay ka, o niya, nibabae mo ang BP, so, pwede ka mahilo. Pwede ka malipong. So, i-monitor ang BP if combining with maintenance medicine, ha. Now, sa mga diabetison, nga naay mga medication, naay mga tambal nga ginainom, ang malunggay makatabang sa pagpa-lower sa blood sugar. Labi na kung isabay sa insulin, metformin, or other nga mga diabetes or medication pang diabetes. So, i-check good kay ang risk go, basig ma hypoglycemia ta, no? Pwede ta magkurog, pwede ta magsingot o bugnaw, pwede ta mamuypoy atong mga lawas. So, i-monitor na to atong mga blood sugar regularly. So, para nga mas mubaba ang atong mga sugar, dali ra kayo manormal atong sugar. Number one, ayaw si kaguol, ayaw si kasuko. Maguol ta pero dili magulanon. Masuko ta pero dili masukanon. Gani, kung panahon nga medyo masuko ta, labi na sa mga apo, kauban sa tong panimalay, don't forget to smile. No? Labi na sa mga teachers nga daghang kay mga bata nga mga badlungon, don't forget to smile. No? Especially mga teachers ha. Kay pag nakasimangot na perminti, na-stress na, pwede mo taas ang atuang sugar, mga pinangga. Sa mga thyroid disorder, bantayanan po ang paggamit sa kining malunggay ha. Tungod kay some animal studies, nagsuggest ang mga malunggay, pwede siya mo influence sa thyroid hormone. So kung ikaw na kay hyperthyroidism o nagka-take kag thyroid medication, better ipakonsult nimo sa imong doktor before using high dose supplement. So I suggest kung naana kay mga thyroid disorder, ayaw kay paggamit og capsule nga malunggay, pwede ka mo gamit og gulay nga kamunggay, pero udlot-udlot lang kung naana kay hyperthyroidism. Okay? So sa mga naay kidney problem, bantayan pud ang malunggay ha, tungod kay nagtaas kini siya og mga sustansya sama sa potassium. O niya, kung nakay problema sa kidney, medyo nang hupong na ka or ginadialysis ka na, o niya, obserba na nimo. Kumukaong kagkamunggay, dili ba magproblema imong kidney? So, Dok, unsa ang pagkabalo, Dok, nga ang ikaw nga kamunggay is dili kaayo or dili nakatabang o wala makatabang nako. Number one, mo kapoy imong lawas, mo hinay imong ihi, kaysa bubot pasabot ba nga. Ang potassium, o kaguban pa nga mga minerales, dili na kaya ma-eliminate. Na unsa may buhaton para nga mas makakaunt gihapon tag kamunggay, ang pinaka the best, imong lagaon sa ang kamunggay, ayaw inuman tubig, ang dahon lang. Ang imuha medyo lata-lata alang gamay, ang dahon. Then ginagmayrapon nga mga dahon imong kaon. At least, makakuha kag mga sustansya gihapon, no, gikan sa kamunggay. Inga na ra ang sekreto mga pinaka.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og nipon. Wag yun katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wako gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko cotton buds. Kunya gibutangan ako oil sa EXL Makabuhay Plus nga plus. Kunya akong gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa nipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidid sa iyang nipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipasitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyo na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naay tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
0: Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Labi na kung nakay problema sa atay, luya ang imong dugo, dali ka masakiton, nagabutod imong tiyan, maglisod kag bawas kadadlaw. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, no? Isa or duha kapsula before matulog or human panihapon or before panihapon. Kung medyo taas ang imong height, takuon ka nga tao, overweight, labi na sa mga obese, take 4 capsules of EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human pa ni hapon para natay support sa atong atay, sa atong heart, sa atong kidney, dili ma-overload sila. Mao'y purpose nga nung mag-supplement ang mga binangga. Labi na sa mga bugat pang tiyan, kay busog pa, nakapanihapon o gahi-gahi, nakapanihapon o karne, ayaw lang permintiha. Kung naagyoy nga na kondisyon nga waka mahilisan kaayo, take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Hinumduman mga pinangga na kung i-combine na to ni siya with proper nutrition, enough nga tubig o insakto nga pagkatulog o

makinig, pwede mo makik-appointment pinaagi sa Facebook page nato. Pwede po magtawag mo sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. No, labi na sa mga naitag-asok creatinine, hubag ang mga prostate, pwede mo magpakonsulta sa tuang clinic mga pinanga. Ang Facebook page po nato, i-type lang sa imong Facebook, Doc Bri Wellness Center. Type lang, Doc Bri Wellness Center. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center, kanto sa Julie's Bake Shop, dool sa Gaisano Tibungco, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes, alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525, 0968-574-3525. Okay, balik tayo mga pinanga sa tuang tulumanong basta healthy, happy! Ang long conflict mga pinanga is not just emotional, it affects the body. Ang research gikan sa Journal of Behavioral Medicine ipakita dito nga ang wa pa mahuman, wa ka move on sa inyong away, sa inyong lalis, makapa-increase sa imuhang cortisol, unya kani stress hormone man siya, unya mo pa taas sa imuhang blood pressure, hinahinay, unya mo pa hinahinay po kaluya sa imuhang immune system, unya dili maayo ang imong tulog. So kun ang argumento maabot nag pila ka tuig bulan ang imong brain nagpabilin flight or flight mode. Fight or flight mode. Magunahuna pa bitok kag malagot ka niya, magunahuna pa ka masakitan pa ka sa iyang nabuhat niya sa imuha, napaka sa fight or flight mode. Mauna nga ang pag-discuss nga kalma, lisod. Kana bitawang di kakakalma bitaw while mag-discuss. Hinumdumi nga ang kalinaw, dili lang na siya spiritual. Ang kalinaw, physiological healing na siya. Ha? Ang kalinaw, physiological healing na siya. Always pangita ang kalinaw, protection ni ang kalinaw, uphold yun sa kalinaw. Walay lain makakuha, makahimo niya na ikaw, ako ragyod mga pinanga. So, before mo communicate, ang step one, always i-establish muna ang kakalma sa kaugalingon. Never resolve conflict while emotionally flooded. Ayaw yun pag-try og solution mintras nagbuto-buto pa imong dughan di pa malinawon. So, ginhawag lalom, hinahinay, ampo pinangga, o niya hilom una, or a short walk. Baklay-baklay ka muna, makapalower sa cortisol. Ayaw ang pagbati, pagagad sa pagbati, ayaw. I-practice ang kaugalingon nga magagad ka sa prinsipyo. When the nervous system comes down, ang wisdom center of the brain becomes active again. Kung mukalma ang imuhang nervous system, ang wisdom, ang imong reasoning power, mas mukuan siya. Kanang maayo nga reasoning ba? Mas mutaas siya. So timan eh, kung dili kalma imong lawas, walay kalinaw ang diskusyon, ang conversation. So practice, kalma muna, bago istorya. Ikaduha, choose understanding over winning. Kinahanglan, ipangutana na to sa kaugalingon. Nagkinahanglan ba kong kalinaw o nagkinahanglan kong pagdaog? Nagkinahanglan ba kong kalinaw o nagkinahanglan kong pagdaog? Ang pagtuon or studies in conflict psychology show that reconciliation improves when people shift from proving a point to understanding the other person's perspective.

0: gipahayag yun sa conflict psychology. Dali masulbad ang mga panag-away, pagsinabtanay, kung ang matag bahin, at least na usa, pero gwapo both side, both parts, imbis nga i-prove nila ang ilahang kaugalingon nga punto, dapat i-focus nato ang pagsabot sa huna-huna sa imuhang isig katao. Masabto nimo ang huna-huna. So ang kalinaw mutubo siya kung ang garbo ipaubos. Ha? Pag ipaubos ang garbo, ang kalinaw mutubo. Imbis nga i-prove nimo ang imuhang kaugalingon nga punto, matag discussion iatong i-try ang pagsabot sa perspective sa atong kaistorya. Nga na ang pinakapunto. The last but not the least, ngayon din nga, even admitting a small part, 5%, lowers defensiveness. Unsa daw? Kung ang usa sa mga naglalis, nag-away, or nag-argumento, bisag gamay lang, 5%, giangkon nimo ang gamay nga sayop. Nasayop ka ba? Ay, sorry ha. Medyo nag-overreact radyo ko. Ay, mali dito ko ang nasulti. Ay, mali dito ko ang pangagpas. No? Gamay lang nga imong pagpasaylo, pangayo o pasaylo. Makatabang na sa imuhang kaatbang nga mas dili na kaayo siya defensive. Dili na kay sisig panagang ba? So, mutabang ni siya ha. Nga musabot pod sa imuha na pod case. So, yung ana ang mga sikreto. Kasi pag mag-discussion, labi na ba na asawa, permiti i-prove ang kaugalingon nga point, wala. Usahay, makabalota nga sayop to, dipinsahan yun na to tong kaugalingon, bisag sayop to, nahimo ni mo to, tungod kay, tungod rapod ni mo, ana-ana, bitaw. Mas the more magka-worse ang dili pag sinabtanay. So, ang forgiveness, according sa research in the Journal of Health Psychology, mupareduce siya sa heart rate, blood pressure, and stress hormones. So, ang pagpasaylo, dili lang siya, ingon nga, wala siya nag-erase sa accountability. Ang gi-erase ana niya, or ang gi-release ana niya, ang emotional poison. Gipagawas ang mga emotional nga may makapahilo, nga kung dito makapagawas na, mahilo ta.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa pagdamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin yun, nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. Holding onto anger is like drinking poison and expecting the other person to suffer. Ang pagbaton, ang pagdibdib ug mga kasuko, sama sa pag-inom ni siya og hilo, makamatay. Ug samtang nag-inom ka sa hilo, na imong gihuna-huna nga ang imong kaaway maoy mamatay. Managingon sa Word of God, sa Romans chapter 12, verse 18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Paningkamutan yu day na to. Appeal yu day ito ang discipline, appeal di ay sa itong mga priority, ang pagbaton o kalinaw. Dili lang si muhang kaugalingong panimalay, even sa imong silingan, even sa imong uban trabaho. Peace begins with your response. Ang panag-away, makapaluya sa lawas, ang kalinaw, maosyay makapapabalik sa kahapsay sa pangunahuna, kusog o kahimsog sa panglawas. Sometimes healing starts when one person decides to stop fighting internally. Ang pagkaayo, magsugod siya kung ang usa ka tao, mo desisyon siya. Nga, dili na nako awayon. Kisa may giaway nimo ang imo kaugalingon man, dili man to unas tanan kato siya ngano man una giwad-an nimo pribileyo ang imong kaugalingon nga makabaton og kalinaw tungod sa sala, tungod sa mali sa uban. Ang imong lawas ang nagsakripisyo, ang imong lawas ang imong ginadaot. This is not weakness, hinumdumi. Ang kalinaw dili siya kahuyang apan. Ang kalinaw mao'y nagkontrolar sa imong kusog. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon ang grasya kalinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalay gyud ang Dios.
1: Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga ngalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, I'm EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ikilimot, ang EXL Makabuhay Products ay inyo na mapalit diri sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building 56 Binting Street, Tagbilaran City.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: pack. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: GTX 500!
3: Ako sa Jubilin.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. GTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
2: GTX 500!
5: Mabali sa mga butika.
6: Delicious.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot

0: Yo, DJ Sean, by the way, in the mix. Pero, teka mga kakis, paano kung may sipon ang DJ? Baradong ilong, ubong nakakainis. Tapos low energy pa. Hype man pa naman ang tawag nila sa akin. Tapos walang ka-hype-hype dahil sa sipon? Simple lang ang sagot dyan mga ka-party goers. Niozep Z Plus Forte. Dahil hindi lang ito panandali ang ginhawa. May zinc pa to na pampalakas ng immune system. So kahit may symptoms ka na, inom ka lang ng Niozep Z Plus Forte. Mas mabilis ang recovery at di mo na kailangang i-cancel ang event. Ako nga, kahapon, feeling sick. Ngayon, nandito na uli sa booth. Live and loud. Kaya kung gusto mong i-fast forward ang recovery, Niozep Z Plus Forte ang sagot. Phenylephrine HCL, chlorphenamine malate, paracetamol plus zinc. Ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. EDM PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: EDM PC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and EDM PC Videoke Lounge. Now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDM PC Gasoline Station. Value your money.
1: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Lang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon? Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
8: Sa una, magujuday maligo lang kung buwan nun, kapoy kiksigig kabo, usahay mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa kumaligo.
7: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
9: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

The time right here at the UNESCO declared Global Geopark Island is exactly 14 minutes. Human mula ba ang 12 high noon. Hello there, the tide is high and so am I. Hapit na, nagka-thrilling na, yes or no ba? Atangi! 15 minutos, umahan mo na ba yan? 12, ito ang programa. Gumaragundong kasama nyo tuwing pananghalian. Ang Kisaw sa Kisaw. Dito lang yan sa the new Kiss FM 102.3. Hanto dala una, ako po si Bob Goodman, mayong pagpaniunto.

0: Swak-to-pack.
1: Swak-to-pack!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Undiscarding bisdat, ana.
4: Rexido Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
4: Rexido!

0: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik. Ibay, Jessic.
1: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, Ibiogesic.
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Nay, dugan ko yung bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba adobo ka dere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa

0: common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-date ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, dili ko believe.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: GGX 500!
2: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko Detex 500. Kaya nga akong ugang nga. Skyo yung BP. Naayos sa Detex 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong Detex 500.
1: GGX 500! Pumalit sa mga butika.
3: Hi! Baling malasa, oy!
4: Kung siya ka, Brad?
3: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
4: Kung sa maliin mong ATM card?
3: Banknet?
4: Ano problem sa PHCI withdraw?
3: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
4: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
3: Mao ba?
4: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man galing ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
3: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na yung hapon. Nya.
4: Unsa nya?
3: Alamasag ko diha, bi. Para mintin.
4: Gamintin kag numero?
3: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
4: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, og Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Gadget lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugon ko yung bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang gyud sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala gyud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
10: Halina't magmakabuhay.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
13: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
14: And it's starting bisdak, ana.
15: Rexino Forte!
14: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
15: Rexino Forte!
14: Pay kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug kilana.
15: Rexino Forte.
14: Mao nang ang diskarte nako. Discarding wisdak nato.
15: Rexino Forte.
16: Mas paspas balat sa upat.
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tagna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
20: Basta na ay hilanat.
21: Dapat matik. Ibay Jessic.
20: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
21: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
20: Dapat matik, iBiogesic!
22: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Kiss FM 102.3 Bohol. It is 1:24 in the afternoon. And belated happy Mother's Day sa tanan nga mga mothers nato. Salamat sa inyo, ma, sa inyong sakripisyo o pag-atiman. Bisan belated na, deserve gihapon ninyo ang appreciation o love every single day. So, panggaon yun na ito ang atong mga mother, mga kakis. Bisan pa man o unsa na sila, no? Dapat yun na itong panggaon o mahalon.

At duha na sad masinati ang drama nga puno sa kugma, kasakit o kalipay. It is now 1:26 in the afternoon and this is your girl, Cheyenne. And yes, shout out muna natin si Sir Jem. Coming from Sir Jem, a very hot afternoon, DJ Cheyenne. I just want to greet to the rest of batch 2012 to 2013 nga na Grand Alumni Homecoming Reunion 2026 karon in San Roque, Mabini, Bohol. Pasensya na kaayo batchmates. Right? Wala ko kauli kay BC paningkakay ari sa syudad. Puhon na lang ko atin. Enjoy na lang mo, tanan. Salamat kaayo, J.N. sa pagbasa ani. Alright, thank you so much, Sir Jem. Og sa tanang liha, sa tanang mga dira sa San Roque, Mabini. Mayong hapon kaninyong tanan. And also to Erwin Sagwe, nga naminaw karon. Thank you so much.

Dear J-Ann, tawga na lang ko sa ngalan nga Christelle, 27 years old ug nagpuyo sa Lila, Bohol. Sa edad nga 10 years old, gibiyaan nami sa ako ang amahan. Nangita siya og laing babae. Ma, Diyos ko, si Mama, tabangi ko ninyo. Ay nga nung mandi ay na, ala, Diyos ko, Silya, dalhon na to siya sa ospital. Diyos ko, naunsa man ni siya, magtawag dahil ng ambulansya. Sa hospital. La, unta, okay na si Mama. Maulaki, unsa unta man. Nga, ingani iyang nahitabo. Iampo lang nato nga maokay na imong mamatay, Christelle.

0: magmahira na si Papa Punla. Magmahira to siya.
1: Dear J.N., sa dihang migawas ang doktor sa emergency room, hilom kaayo ang palibot, murag ni hunong ang kalibutan sa akong gibati. Ma'am, pasensya na gyud. Wala na ang imuhang mama. Sa usak higayon,

0: imuha. Imuha mindayong gibiyaan. Diyos ko, Kristen. Wako ka to. Nga wala na gito. Ang akong anak.
1: Dear J.Ann, sakit gyud kaayo dawaton nga wala na ang akong mama. Murag kada adlaw, kulang ang akong kalibutan kay naanad ko nga permisya nga naa sa ako ang kiliran.

0: kayo ang makabuhay aron mahatagan po o precious jud nga anak. Tinamang yung mga tao sa magbebe ay anak nga babae di nakanak pinaagi sa makabuhay ra kita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check up so gitest sa po akong heart picos pagtanaw nila kay open na clear na kay ako ang matres basta kay giclear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Naulian na ka ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka ma?
4: Wa pa.
5: Nganong dugay agad mawala anang sipon na ma?
6: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka ma?
8: Gahapon pa!
3: Ah, kuya waoy!
7: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
9: Alagang Unilab yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sukad pa sa una. Kabalota nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaan na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto ni ini. Gihimo obserbahi ang epekto o inom ka sa Sugatrol.
12: Ala, ang Sugatrol dapat gamitin panggamot sa anumang sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
13: Bag-ong! Enjoy bag-ong botilya, Joy Swakto Pak!
14: 45!
13: 45 pesos ra ang bisa pang dinagan na. Bag-ong Joy Swak na Swak, Joy Swakto Pak!
14: Swak!
12: 45 pesos ra? SRP!
15: Dr. Edwin Ventura. Pagsalik sa Tatak Ventura.
16: Sabi si Petunyot, ako kaniad pa dahil kong gimulo sa kong lawa. Pero salamat sa mga tambag ni Dr. Ventura o ka Vitro kung ayunik ke ako karo na wala na akong pangmulo kaniad pa. Dahil kong salamat.
15: Tatak Ventura. Ikasaligan sa katawan.

0: Virginia.
1: GGX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pin,
3: naayo na ako.
1: GGX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
5: Send me light. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
6: Drink light, live light, sounding light.
7: Drink responsibly.
8: Basta na ay hilanat.
9: Dapat matik. Ibay Jessic.
8: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
9: Dapat matik. Ibay Jessic.
10: Most doctors.
11: Yan.
12: Paracetamol is the generic name.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:19 in the afternoon. And yes, kasama mo pa rin ako sa tanghali para sa programang magdala kaninyo o puno sa gugma, kasakit o kalipay. Kumusta mga ka-kiss? Siguro ang uban, busy kayo sa ilahang panimalay. Bisig pang laba, pang hinlo, panilhig. Siguro ang uban po busy sa office, sa ilahang tagsa-tagsang trabaho. Whatever you are doing right now mga ka-kiss, ania lang ang programang magdala o maghatod kaninyo o puno sa mga kasakit kalipay. So at ang hininyo unya mga ka-kiss, ang sumpay sa maong drama. Og shoutout di ay sa tanang tagalila nga namati karon. It is now 2:20 in the afternoon and here's a song, The Lady in Red.

0: Dear J.N., sukad sa pagkawala sa akong inahan. Murag na usab giyod ang tanan sa akong kinabuhi. Ang balay nga sa una puno sa katawa o kainit. Karon hilom na kaayo. Kadamatan na ako sa puntag. Naanad gihapon ko nga murag naapasiya. Lisod kaayo magpakalikon kada adlaw, labi na kung siya ang tao nga perming mudasig ug musabot sa akoa. Wala ko'y igsuon, imbis nga ako ra nag-inusarang anak, gibiyaan pagyud mi sa akong amahan kay nikuyog siya sa iyahang lalaing babae. Ug karon wala na sad ang akong inahan kay nagpakamatay tungod kay wala niya madawat nga si Papa tua na sa laing babae. La, kita na lang yun doon.
1: Dahi, Christine, ayaw kabalaka. Siyamtang na apakos diris kalibutan. Dili ti kapasagdan ha? Pinangga kayo ti kaday.
0: Salamat kayo lang.

0: 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay dugang nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
1: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
2: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
4: Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bago!

Again, it's me, your girl, Jay Ann, ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati right here on the new KISS FM 102.3 Bohol.

0: Dr. Edwin Ventula. Pagsalig sa Tatak Ventula.
1: Anyano, Albinica, sitintesize na akong igadok. Hospital, mga ugko. Nadmit ko, 22 kadlaw. Huwag mong yukumayo. Sa una, sa upo ko kainom o vitro, agakon ko nila, kadimang kukanti ko mula kao. Di na nga ni ko katimaan, nga muha na ba ni? Naabot ang vitro, life enzymes, capsule. Inanay man yung ko o ka-abkit.
0: Tatak Ventula, ikasaligan sa katawan.
2: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabutay ng mga katanungan sa pamamagitan po ng ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At dadako muna po tayo sa bahagi po ng ating programa na pinaka-inaabangan po ng karamihan, ang texter segment. Alright, so we have our texter, Makabuhay Day, Doc. Glenn, this is Mrs. De La Peña from Cagayan de Oro City. Ang anak ko po ay may hydrocephalus. Sabi po ng doktor, may fluid daw po ito sa utak. Nakashanta rin po kami, pero gusto ko pong malaman, ay natural po bang way para makatulong po para sa kondisyon para sa kanya? Alright, Mrs. De La Peña, alam niyo po mga kamakabuhay, no? Ang hydrocephalus ay isang kondisyon na kung saan ay nagkakaroon po ng labis na cerebrospinal fluid or CSF, particularly sa utak, kaya tumataas po talaga ang pressure po nito. Dahil dito, naapektuhan po ang normal po na daloy po ng dugo at pati na rin ang nutrients para sa brain tissues. Sa integrative wellness approaches, ang goal lagi po natin ay pababain po ang inflammation at oxidative stress sa brain cell at mapaganda ang circulation po ng dugo at oxygen sa utak. Ang EXL Makabuhay Capsule ay isang uri po ng kombinasyon po ng turmeric, ginger, serpentina, garlic at moringa na may anti-inflammatory at antioxidant compounds. Nakakatulong ito para mabawasan po ang pamamaga po ng brain tissues at mapapanatili ang mas maayos po ng microcirculation. Habang ang EXL Makabuhay Black Coffee naman, dahil po sa ginseng, spirulina, mangosteen, ito ay nagbibigay po ng natural neuroprotective effect. Inutulungan nitong mapanatili po maging aktibo ang ating nerve cell at pinapabuti po ang energy metabolism ng utak. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 2 times a day before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman once a day, especially in the morning, or you can do also in the middle of the day. Importanting iwasan po ang processed food. Paghydrate ng malinis po na tubig at encourage po ang mild movement at mental circulation. Alright, we have another texter. Sabi po ng Dr. Doc Glenn Pre, diabetic daw po ako. Hindi pa raw diabetes pero mataas na po ang fasting sugar ko. Ano po may papayo ninyo para maiwasan po at maiprevent ko po ito? Princess from Mati, Davao Oriental. You know what, ma'am princess, no? Pre-diabetes is an early stage ng insulin resistance. Ibig sabihin, hindi na po nagagamit po ng katawan ng maayos po ang insulin, kaya naiipon po mismo ang asukal ng dugo. Kapag hindi po ito na imamanage na maayos, pwede po itong mauwi po sa type 2 diabetes, no? Ang iyak sa Makabuhay Capsule ay may mga ingredients from neem plant, serpentina, guyabano at cinnamon. Lahat ng yan ay isang uri po ng hypoglycemic properties o nagpapababa mismo ng blood sugar. Pinapaganda po nila ang insulin sensitivity at pinoprotektahan mismo ang pancreas. Samantalang EXL Makabuhay Black Coffee ay may insulin plant, psyllium has at purple kern na tumutulong mismo sa blood sugar control, digestion at of course detoxification. Ang mangosteen at turmeric ay may anti-inflammatory action na nakakatulong na protektahan ang blood vessels laban po sa diabetic damage. Para sa mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 2 times a day before meal, and of course EXL Makabuhay Black Coffee naman, preferably in the morning or in the middle of the day. Iwasan po ang soft drink sa white rice, piliin po ang low glycemic fruits at maglakad-lakad po kahit papaano 30 minutes a day. Lahat ng karamdaman po mga kamakabuhay ay may ugat po yan. Kung titingnan natin from inflammation, poor circulation, and even some oxidative stress. Ang EXL Makabuhay products ay hindi po gamot mga kamakabuhaya, pero nagbibigay po ito ng natural healing support para tulungan na maibalik po ang balanse po ng ating katawan. E tandaan, ang tunay na kalusugan ay kombinasyon ng tamang mindset, malinis na pagkain, and consistent wellness habits. Alright, we are running out of time po mga kamakabuhay. Sa mga nagtetext po, huwag po kayo mag-alala. Patuloy lamang po kayo sa pagpapaabot ng ating mga katanungan at sisiguraduhin po namin na magre-reply po namin kayo sa inyong mga cellphone at magabayan po kayo kung ano po mga nararapat na protocol pagdating po sa inyong karamdaman. Kaya po mga kamakabuhay, sa bawat hakbang po ng ating buhay, lagi nating tandaan na ang kalusugan ay kayamanan. Sabi nga ni Ralph Waldo Emerson.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo na mapalit diri sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building.

The new KISS FM 102.3, it's 3:38. Ahoy! Ang alaya mo, nagpakita pala si Bato, no? Nagpakita sa Senate si Bato. And ano kayang kahinatnan na mapatalsik ba ang SP President? Senate President, napatalsik ba? Parang may kudita eh, no? May kudita sa Senate ngayon. Abangan natin yan all throughout the day. And of course, yung latest about the yes or no voting, no? Para to mapasenate na yung impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte. Ano kaya ang kalalabasan nito? Kalabang kuan kaayo ba? Thrilling kaayo. Woo! Ugma damlag. Pero karon pa lang nagbandera na siya sa kuan ano, sa social media. Pero ugma gyud. Kita gyud nato. Pakita gyud nato ang katagong mga adlaw. Alas 3:39 na ito ang KISS Afternoon Drive. Yes, dito lang yan. Sa yeah! New KISS FM 102.3. Ma'am Dolce Caluyong, daghang salamat sa pagpabilaw. Feel free para sa inyong mga shoutouts. 0952-624-8804. And of course, para sa inyo mga greetings and dedication, 0938-809-2808. Ayan, meron po sa atong globe na 0953-943-7414. Alas 3:40 na.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ, no? Nahimog yung MX struggles everyday. Kinimogong MX3, no? Kay tunay, natural, ug orihinal.

0: later.
1: Wow! Kaklaro na sa akong pananaw. Salamat sa iChoice Optical Shop. Basta problema sa mata, at tunag kang Doc Angel Plaza. Inyo!

X-ray. As in, hindi niya akong tugsa ang X-ray, mata ko like 8, fresh na fresh. Pero ako mga client akong ipamig-upan. Kinahanglan ko mag-X-ray ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX-ray. Pero MX-ray is the best. Life is beautiful with MX-ray. Dili ko believe.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: matilaw na musa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
5: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
6: Gahate. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Delicious.

0: GTX 500.
1: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
2: Opo, nga akong mga TL o mga panakit. Ili sa pagkaduwang na ko sa GTX 500. Akong gi-double dose o nakapsol sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural o original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, dili ko believe.
1: Oras, hatod ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay Kalimte, Honcho Lechon Belly House.

ganahan yung result unta. Nakita ni Graciano Lopez ay na ang hypocrisy sa mga priests adto nga time, no? And later again he described nga kaning system is the absolute barrier sa atong nasod sa progress sa Philippines. By the time he was a young

He taught us the freedom is not just a right, but a responsibility. Graciano Lopez Jaena remains a foundational pillar of our nationalism. A reminder that one voice, filled with truth and fire, can indeed set a whole nation free. So to Graciano Lopez Jaena, no? And to the rest of our heroes, thank you. And saludo me, no? Kita mga Filipinos, we must set them as role model, no? Kaysa mag-idolize ta og mga celebrities diha, or kaysa kinsa pa na diha, mga vlogger. We should set these heroes, no? As an example, and dili man pud ingon nga to put them on a pedestal. Kita man jud tanan, di ba, na atay mga sayop, natay mga shortcomings, but to see what these heroes did well, no? And unsay mapulot nato, no? Unsay makatunan nato sa atong mga national heroes, sa atong mga heroes nga contributed to the independence, contributed sa atong na-experience karon diri sa Philippines. And that ends our special segment of Lingi sa Kagahapon diri sa Tingog sa Kabatanunan.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Wa na magsakit akong lughan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Ya, salamat po sa Diyos. Nga lambaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong pag-atiman yun ako. Uy, na. Sa kinaunhan yun, gikul pa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naan na may tayong kaugalingon na is small cath lab.
1: Mahayin ay ma. Mahayin ko ay nga maulang imong nga sinati.
0: Maulang ginak. Maugyon na. Tag-ingnan
1: eh. Tangkong kitik. Ganaan ay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Dr. Edwin Ventula, pagsalig sa tatak Ventula.
4: Ako mga nanisla.

0: kasaligan sa katawan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak. I have EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa gracious sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalip yung hanang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogramog angiograftin.
0: Ay, nako, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Ma, na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako mula ka layo-layo. Nga, salamat po sa Diyos. Nga, labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong pag-atinman yun ako. Uy, na, sa kinaunhan yun, gikul pa, hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'y kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naan na may tayong kaugalingon na is small cath lab.
1: Mahayag ay ma, mahayag ito ay nga maulag imo nga sinati.
0: Maulag inak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidyul po siya og angiogram suno si man na.
1: Aba o pa ma, mahayag ko ingon ana. Dako, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Dr. Edwin Ventula. Pagsalig sa tatak Ventula.
4: Ako nga nga na niswa na ako ito. Kasi ito, ako'y dad. Tapoy kayo do. Doon akong disposal. Lili kayo magawas. Dayon, akong ulo labad. Pero nakainom ko anak. Okay na akong paminaw dyan. Sa itong mga wala pagkatilaw anak. Inyo dyan, sila yan ginam. Dako ba sa dispekto sa mga wala dito. Mayo mo.
3: Tatak, Ventura. Ikasaligan sa katawan.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
10: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
11: Alagang Unilab yan.
12: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ako eh, nabugahat ko.

0: hanglan, extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
0: Naana mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Naulian na ka ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka ma?
7: Wa pa.
8: Nganong dugay agad mawala anang sip-on na ma?
9: Kung naay sip-on, muhina ang immunity maong dugay maulian.
10: Mag-Neozep C Plus Forte now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sip-on by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
6: Naulian na ka ma?
7: Gahapon pa!
6: Ah, kuya waoy!
10: Basta Neozep C Plus Forte. Karon na ay zinc.
11: Alagang Unilab yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
14: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Hi, nabaguhan lang ikunin mo.
16: Ano man, han?
15: Nikuskan lang kagali. Unya dugay og dili makatamlay. Wala siya kong gilaay karun.
16: Oh, han. Tungod sa ang ginom na rice and coffee. Healthy na, pampagana pa.
15: Maubahan? Sige, pagpalit og dagana na, ha? Ayaw pa urat og stocks, ana. Happy kay ko sa imong performance karun.
17: Pasta rice and coffee, ang mag-partner happy.
18: Ang rice and coffee mix, mapalit sa tanang butika sa Bohol.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Kining choline nga sustansya mga pinanga ato ning tun-an asa nga pagkaon nato ni siya makuha ug labi na kung makulangan tani ni unsay atong bation. Sumala sa pagtuon, pag once baba ning choline mohatod ni siya og mga balatian sa atong mga muscles o sa atong mga kaunoran, pwede pod maluya ang atoang liver or dali madaot ang atong liver pag lota og choline. Ang atong lawas na kinahanglan kaayo og choline para ang atong lawas makaproduce og acetylcholine. Sa research nagpakita nga kining compound na acetylcholine usa ni siya ka neurotransmitter or elektrisidad ni siya mga pinanga. Og ang main function niya naatay maayo nga memory, himsog ang atong movement, himsog usab ang atong mga muscle or atong mga kaunoran. Kung gusto nimo nga matikulang ta, nga dili ta ulyanin, dili ta agakunon, dili ta mahimong invalido, mahimo gihapong kusgan, flexible, pliable, mahimo gihapong fit bisag taas na atong edad, 80, 90, 100, atiman na pinanga ang imuhang mga muscle nimo. Ug maatiman ang imong mga muscle pinaagi sa pagkaon ug mga pagkaon nga rich in choline. Ang muscle movement baya ang kanang pag-contract ana niya, mo-produce na siya og heat, mo-produce na siya og joint stability, ligon ang imong pamarog bisag may edad na. Kung gusto nimo nga insakto ang init sa imong lawas, importante ang muscle movement nato. Makatindog ka og dugay, makalingkod kag hapsay, muscle movement importante aron nga makakaon kag insakto ang imong mga pagkaon, ma-deliver paingon dito sa imong digestive system, makalibang kag insakto, dili ka maimpatso. Importante ang movement ng imong mga muscle, nagalihok na sila constantly from time to time, nagalihok na sila tungod kay nag gadpod ang atong lawas sa movement nila. Og ang iyang usa sa mga maintenance is ang choline. No mo na atong bantayanan pod asa ta mokuha aning mga choline tungod kay bisag tag-as sila og choline pero daghan pod sila mga substance nga pwede ikadaot sa imong system. Mao na nga kabalo ta dapat magpili unsay angay natong kuhaan nga source niini nga choline. Usa ni siya kasustansya sama sa B vitamins. Pwede na siya himuon sa atong atay unya makuha pod na siya sa mga pagkaon, no, sagad sa karne, sa mga isda og sa mga itlog og daghan pud ni siya sa mga nuts, beans, vegetables, no, gulay, mga liso-liso. So kung naatay sakit na dili ta pwede karne, natay high blood, natay diabetes, natay cancer, ginumonya, GTB, bawal na karne pinangga, bawal magkaon og karne panahon na kay mga bukol, mga tumor tungod kay nana sila mga stress hormones. Pagkaon nimo na siya, musamot ang imo mga bukol-bukol. O, ang mga liso-liso dili na maka-arthritis. Basta humulan lang, unom, walo ka oras, daghan tubig nga paghumol, unya, iyabuan tubig pagaugma, ilisag bagong tubig, ay halatan. Basta mga liso-liso, baliko na to. Ginagmay lang yun ang pagkaon, insakto nga mabusog ka, o di po masubrahan tungod kay taas kanig protein ang mga liso-liso. Kaning choline mga pinanga, nga mo ay ginahimo sa itong lawas para ang atong lawas mohimo acetylcholine, mupa, dilate sa itong blood vessel, nga mabuka ang ato ang kaugatan aron nga dili maghuot imong dughan, unya mo patabang puni siya sa imuhang heartbeat nga dili pug ka magnerbiyos. Mabitang pagkaon og duha ka itlog kada adlaw makatabang ni siya nga daghan kang makuha nga choline. So aron dili mo taas imong cholesterol while magkaon sa itlog, parisi og kaog watermelon kada human nimo kaon sa itlog. Labi na kaono nimo ang white portion sa watermelon, dili lang katong pula, apila pud ang iyang white portion. At the same time ang liso sa watermelon apila pod og usap or kaon kagubgob binangga kay ang liso sa watermelon makatabang nga i-bind niya ang cholesterol nga dili mamilit sa imong kaugatan. So di na kamahadlok nga mubagtok ang imong kaugatan. Take Makabuhay Plus mga pitangga after panihapon isa or duha ka capsule human panihapon kung taas ka pinangga pag-inom og duha or tulo capsule kada human panihapon kung lampas ka 5-7 or 5-9 medyo tambukon ka medyo dubliha ang imuhang pag-inom. Kapoy gani imong lawas, kusog gani ka muhagok, ala, pag-inom na Makabuhay Plus Herbal Capsule, aron nga layo sa atake, anti-stress pinangga ang Makabuhay Plus Herbal Capsule. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science and Lifestyle Medicine magaingon, ang grasyag kalinaw sa Dios, maanaan natong tanan, o magapanalangin, magaayo sa tanan natong mga balatian, dalay ko ng Dios.
1: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Time Jig is brought to you by Ryzen Healthy Coffee Mix, ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Ryzen Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
6: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
9: Strong sa una.
10: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
13: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana mga bisita?
14: Kajut lang!
16: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan!
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Naulian na kama?
17: Wa pa.
19: Naulian na kama?
17: Wa pa.
19: Naulian na kama?
17: Wa pa.
20: Nganong dugay gud mawala anang sipon ma.
21: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
22: Magneozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Mao nang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
19: Naulian na kama?
17: Gahapon pa.
19: Ah, kuya waoy.
22: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
23: Alagang Unilab yan.
18: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Boom, boom.

0: kinig sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
1: Akoy, nabugahat ko. Naapat siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
2: Undiscarding bisdak, ana.
3: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
3: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh,

Makabuhay, hello. Welcome, uy, sa tong tulumanon. May imugi paabot ka ron. May anagyo that long last. Pero most awaited event kod kintahan. Makaton ka na sabsada ka mga butang under the sun o sa ato mga produkto o makaton sa kagleksyon sa istorya sa kinabuhi gikan sa sender sayang kaagi karon sa tong tulumanon mo nang manambagta sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Nagang salamat sa pagpaminaw, kamakabuhay, wagi paglubad o pagkausab. Wagyod, no, ang imang gugma na agad kanunay. Sa atong programa, Charis. Sa tambagi ko, Lady Batod, makatang kagtaman-taman, di ginumausik kayong mong panahon. Kaya mong igahin sa pagpaminaw, kamakabuhay. Nagang manghitabo, aswad sa soka oras. Mo nang ayog yun pa uwahi. Diyara gika pirmi, ayog gawa kay matingami. Paminaw lamang hangito na sa ending sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Pagising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan. EXL Makabuhay Plus.
0: Dagang salamat once again, wag ipuas ang atong pagpasalamat. Imo diha ka makabuhay kay permigig kang nakasuporta sa atong programa. Pero minimong gihimong background ang tambagi ko, Lady Batod. Bonang salamat kay A. Makabuhay day. Unsa man ang imong oras di karon sa imong nahimutangan samtang naminaw ka sa atong programa. Kahimsog sa gihapon ka makabuhay, ingon man ka baskog sa panglawas. Mo yatong iampo kanunay sa labaw makagagahom. By the way, ako si Lady Batod. Magkuyog tasod sa kaoras, uban sa tong tuyo og tumong, good health karon ug mapuhon. Ingon man, hangtod nas umaabot pang mga panahon. Siyempre, katulad ng sinabi ko, na kadaga mapukpo ng mga pagtulunan ug mga information sa imong pagpaminaw sud sa kaoras sa atong programa ng bonggang-bongga. Diba? Og ingon man sa mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Ganon. Nga nausap kita ka makabuhay, aroy pa dahil na ito ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Magnolia, murag taas sa tagilawig sa iyong storya da. Sa may paglangan nga na dayon na itong ipadayon ang pagbasag pagdrama sa iyahang revelation. Oo, ang kwento ng buhay ni Magnolia din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko. Lady Batod.

Hatod lagi nang nasa isipan ko ang sinabi ng aking kapatid. Araw-araw po ay nadadaragdaga noon ang aking mga alalahanin. At kasabay po noon ay nasasaktan din po ako. Hindi ko na malaman pa, Lady Batod, talaga noon kung may pag-asa pa ba na gumaan sa akin lahat at lumigaya sa tunay na kahulugan sa piling ni Vince.

0: Nga dubang maghuna-huna ka man sa ex-girlfriend ni Vince nga nahimo ng teacher karon Magnolia.
1: Mili ko lang kalikayan, Lolo Nanding.
0: Nangabubuho ka?
1: May katungod kumubati sa inyong dilibalo.
0: Nahibaw ko. Og normal lamang ang mubati sa ingon. Pero Magnolia, kung paundayunan mo ka ng pagbatiya, ikaw man sab ang alkansi. Ikaw man permi ang dili makabaton o galinaw. Unya, ikaw kanunay ang kuwang ugtog.
1: Lo?
0: Magnolia, ibaliwa ang tanan. Kay ang importante, permeng mo pauli din hini mo si Vince. Huwag ka man niya biya iba. Maulang gani hinoon, may mga higayon nga adto siya sa bahay sa iyang higala.
1: Huwag may mga gamit na siyang ipapakuha din sa bahay, Lo. Kaya dito na siya mutipon o puyo. Dili ka, adto sila magtagbuan sa iyang ex.
0: Unsa?
2: Unsa gud ta'y kasayuran ko bahin na nabutanga, Magnolia?
1: Dili ba ikaw may nag-ingon, ibong? Ngaway nalilong ni mo bahin sa mga lakaw o aktibidades ni Vince, labi na sa babae.
2: Ha?
1: Katoy ang ex nga nahimo ng teacher ka nun. Pero may bigid sila magkita? Pero may bang mag-atuan sa inyo ang maong babae? Ano dito sila mag-banding si Vince?
2: Uy, hala no, Magnolia. Ayaw taon ko i-hot seat, day. Walagi taon ko'y kasayuran. Kanang bahina, wala ko mangutana pa ni Vince, anak. Mamat sabi siya may sigwilo na ko. Jahe sab kaay no, kon magsukit-sukit pa ko. Maminaw ra magugunia ba kon may isulti siya? Pero wa gani, di sab yun ko mangutana. Kaya masayran ko gikan niya, kanara mga butanga, iuna niya share di rin ako.
1: Ibong?
2: Bili ba'y ako chismoso no? Nga mangimbestigar yun niya, aron may masayran ko?
1: Gipanalipdan mo lang siya, ibong.
2: Panalipdan ko taon. Walang yun ko'y ideya ng iyang ex nga gipagkikitaan niya pag-usab. Mauna ang kamatuoran.
1: Sagdi lang. Dili ko mamugos. Basta ang nasabdan ko na makaka, ibong.
2: Magnolia.

Binibatod buo na sa aking isipan na nagluloko nga si Vince kahit pa wala akong sapat na katibayan doon. Ang sariling instinct ko pa lamang bilang babae ay dagdag pa ang sinabi ng aking kapatid, higit pa sa pruweba ang lahat na hindi na naging matino si Vince sa relasyon namin.

0: may kaon ka na, Vince?
1: Wa pa.
0: May pagkaon sa lamesa para nimo. Ako ang giandamdaan in kaso mo pauli ka.
1: Dili ko mo kaon.
0: Ha?
1: May pauli lang ko. Aron iilis ko ang akong bisti. May mga labhunon ko akong gidaa. Unya ni glakaw nako magdakog laing mga sinina.
0: Dili ka nagidi ay gustong mo pauli o mo puyo din sa inyo.
1: Magnolia. Ayaw na lang ko pangutana og sama ana.
0: Daghan ka nagwa matubag nga akong mga pangutana, Vince.
1: Daghan ka gusto masairan.
0: Aron mahibaw ko kung nasa kong napita sa mong kinabuhi mo lugar.
1: Mas maayong wa kay masairan.
0: Ha?
1: Aron dili ka masakitan.
2: Well, tama, bitaw. Kaya kung wa ka masairan, di ka masakitan. Pero kung wapag ka masairan, magtanga lang kag magmatagbuntag, no? Labi na kung nakay mga pagduda, mga katap, mga woman's instinct, ganyan. Pagkatiwalaan mo ang woman's instinct po, dahil tunay at totoo yun. Pero kung imong ibaliwa, marapugag ka ng somehow imong gitolerate ba ang dilema ayong buhat sa taong imong gimahal na nagbinuang ng bongga, di ba? Anyway, kamakabuhay, unagi ka ng hugna pa lamang sa sugilanon kon revelasyon ni Sender Magnolia ang ato nabati. Human sa pipila kamang kapainom do, may nigbalik na to ang taipadayon ang sumpay kaya pa ikatulog katapos ang tipakang aparte sa chapter 13 sa iyang story. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus Capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
4: Bongga ka makabuhay ang EXL Makabuhay Plus. Kay dili lang gyud diabetes lang sama sa gitestimonya sa ato ang suki nga tigpaminaw og tigpatronize sa atong produkto. Kun dili na pay daghang mga balatian nga ayuhon pinaagi sa atong pagtumar lamang sa EXL Makabuhay Plus. Naadiha ang ato ang hypertension nga pwedeng alibyuhan, cancer, arthritis, rheuma, napay cardiovascular disease, fatigue, inana. Napay problema nimo sa imong baga kaya naagihapon. Ayuhon gihapon na pinagi sa pagtumar nimo sa EXL Makabuhay Plus. Napadihay ka ng mga tract infections, respiratory tract infections. Kanabitang ay mong edad kay 20 kapin pa lang, 30 kapin pa lang, pero imong naong kay 50 na. Karabang, sayo kay kang mitiguang, ambot nga nun na. Naku, pinagi sa pagtumar nimo sa itong EXL Makabuhay Plus. Katabangan nga, malikayan ang premature aging. Kanang dugay kaayo makatulog pero sayo kay mamata.
7: rapait ana nga kahimtang kamakabuhay, dili ba? Kadang naka-insomnia, lami na kaitog, pero murag di man ang mong sistema gusto matugot. Sino kaglimbang-libag sakit na kaimong kalawasan sa imuhang katri? Katri? Wa'd yung foam sa gamay? Di ba problema kay ng insomnia? Pero dili ka ang ima problema ni Ana tungod kay hatagan nagkatapusan sa EXL Makabuhay Plus. And syempre ka na pagkalimtano ni mo, di ba? Especially sa mga nagkaedad na, di malikayan nga limtano na. Unsa to? Ngayon Ana. Dili na to kilala itolerate ng morag. Ay, normal na ni. Uy, kay kuan magod, agad kay kugihuna na. Anak ko, dili na mao ang rason. Dili na to na itolerate kay mga Alzheimer's disease ana pag-abot sa panahon ato nang likayan. No, kanang mga memory loss, ganon, ato nang alibyuhan. Kung ikaw di na depressed, ayaw yun pa da sa mga stress, ayaw yun pag-overthink sa mga butang, ubisan unsa situation, relasyon, kanimong friend, ganang daot ni mo. Ayaw ka depressed li kayo in town, kay, hindi't pagyapon na magpakabuhi, bisan pa o, dagantag suliran, wa kayo tay kwarta, hindi pasakitan, rata, char. Mangin, ana. Kanang na ay mga UTI, nay constipation ganyan gikabag og taman sakit ta kay bisag nindot kay ihiyak para ingnong sexy di man mahiyak oy napunog hangin ang tiyak oy dili sad nato nakakumpiyansa nang atong sigigkabag kana mga constipation diha kana napunog hangin ang atong tiyan di ba kana mga acid reflux mga iyon ana kay nay usahay nga complication na diay na ti mailhan na din assign na diay na nga ikaw nanay problema sa imuhang intestine or sa imuhang tiyan ana. Sa pinagi sa ito pagtumar sa EXL Makabuhay Plus, alibyuhan ang ato mga balatian. Nako, sa mga pagminti na, sa mga doon na mga edad, mga adult na diha. Ang pagtumar sa itong EXL Makabuhay Plus, usang ito sa duha ka kapsula lamang every day. Ang imong gamiton sa pagtumar, ana nga tubig, sa pag-inom nga tubig, dili nang bugnaw ha, bisan usang nga tambal ka makabuhay, dili kinahanglan nga imong ituklod ana nga tambal kay bugnaw nga tubig. Dapat kanang maligamgam, kanang sa Bisaya pa inadlaw nga tubig, dili init, dili bugnaw. Mao na imong iinom nga tubig sa pagtumar nimo labi na sa atong EXL Makabuhay Plus capsule. Oo, 30 minutes before ka nga mukaon, isip imuhang food supplement, ganyan. Karon ko na nakibalatian, kanang di pa kaayo tanto or kanang grabe-grabe na ang imong balatian, atong dungagan ang dosage. Duhang ato sa tulo ka kapsula 3 times a day. Oo. Hangtod nga mas gikinahanglan pa nimo. And again, ang pag-inom nimo ana sa tubig kato gihapong inadlaw nga tubig ha. 30 minutes before ka mukaon or usak ka oras human ka nga mikaon. Isip imuhang food supplement. Diba? Mas munindot pa nga tong kinabuhi. Nindot ang mabuhay. Labinagnaa ang EXL Makabuhay Plus.
8: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural. Mga komponente. Sama sa native purple corn. Arabica. Spirulina. Ginseng. Ginger. Thornberry. Ganoderma. Mangosteen. Malunggay. Cinnamon. Guava. Og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon. Ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Bonggang-bongga ang atong EXL Makabuhay Plus 17-in-1 coffee mix. Oy, na ay native purple corn grains, na ay arabica, insulin, yun ana, para sa mga diabetison, sad na, no, pwede kayo. Kung na may mga tanong bilang insulin, okay, ragit po gihapon, pero kung wapa, o, diri na, sa ato ang coffee mix, 17-in-1, dili, 3-in-1, 17 day. Oo, kamakabuhay, 17-in-1. Diba? Mixture na sa kanilitaong powerful kayo nga therapeutic herbal ingredients. Oo, kanilang mga vitamina, minerals, na protein, fiber. Makatabang ang fiber sa atong kalawasan. Oo, kamakabuhay para kanilang atong gipangkaon ng mga pagkaon. Dili magpundo sa atong tiyak, hangtod ng mga panos. Ma-imagine mo, kanilang pagkaon ni mga salin, ibutang sa table. Mga 2 days, 3 days, inigbalik ni mo baho na, giulod na, nag-molds na, daot na, diba? Kung kanang pagkauna, imong gisulod na sa imong tiyan, unya, wala kay kaon-kaon ka ng mga pagkaon o ilimnon nga kanang na fiber, dili na ma-flash out sa imong lawas, iyon ana asad may tabo dito sa imong ilawom, mabaho. I-try og kaon permi everyday ng karne. Ya, dugay kay naan marilis, dugay mahilis. Ambot og mahilis ba? Queen Anna, sa imong ma-imagine nga ka ng mga pagkaon nga dugay, kaya naman pa-flash out gikan sa imong lawas, mabaho na dito sa ilawom. Tinga kang, upay, daot akong ngipon, ngano ba ako magkugbaba? Dool man sa imong ilong. Di ba dependente sa imong gikaon? So, syempre, kinahalang kita

0: diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bubble corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Mupadayon at ta, ako gihapon ang inyong lingkod,
1: Lady Bato.
0: Huwag karon sa pagpadayon ang ikatulog katapos ang tipakang sa revelasyon ni Magnolia, now na dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

Matod, lagi po akong nasasaktan sa tuwing nagkakausap kaming dalawa ni Vince. Wala po kasi siyang magandang nasasabi sa akin noong huli. Lagi na lamang pong pabalang, laging iniiwan niya ako sa ere, laging lutang. Hindi ko na talaga mawari pa noon, Lady Batod, kung ano pa ba ang aasahan ko sa kanya at sa aming dalawa. Niya ka lang gihapon din sa bahay nila ni Vince. Murag ang imong katipon ang tiguwang na sinoy nanding. Kay kamuraman permi ang niya. Magpaulian din ni si Vince, Levi. Usahay. Tingali giilis ka na ginyas lain. Gibalik ka na gitingali niya ang iyang ex nga teacher na karon. Kami matiti man siya sa pagkakaroon niya itong babayhana. Kung itandi ni mo kay huwa ka na may nahot. Levi. Kung ako pa ikaw Magnolia. Buwagan mo na lang siya o mubalik ka pag abroad. Dili na ingon ni anak ka sa yon, Levi. May anak na ko. O, ay di ipasago. Unsa? Kay nagdama lagdangan ni mo ng bataa, kanang anak mo. Imo siyang pag-umangkon, Levi. Da! Makasapi ko kung ipasigarbo na ako na.

0: kay kasulti ko si Vince Magnolia. Bahin na ining permi niyang wa din ni sabay og ingon man sa pagbaliwa niya nimo og sa inyong anak.
1: Lu,
0: nakasabot ka kuno sa iyang gibuhat. Wa ka kuno may reklamo.
1: Mao na iyang sulti.
0: Nasuko bitaw ko. Gitulisok nako. Gikasab-an gidako.
1: Lulunan ding.
0: O gibauran ko siyang dili kanya hanukan sa sukmat tungod sa pagpakigsulti ko niya. Kay wa kay ideya nga nakighusay ko niya, Magnolia.
1: Nabalaka ko, Lu.
0: Nabalaka ka? Sa unsa?
1: Nga ako gihapon ang iyang rumbuhon tungod sa imong gibuhat.
0: Giingnan ko siya. Nga kung padayon siyang magpasagad, ako mismo ang mukonsulta og abogado aron kapangayuan kong tabang kinikahimtang mo. Nga kung pananglit ang suhestyon sa abogado, pasakaan siya kaso. Dili kumupugong ni mo, Magnolia.
1: Unsa?

kahatod katulad po ng aking iniisip at inasahan, kinausap nga kaagad ako ni Vince ng araw na yun. Sinadya na talaga ako, umuwi siya para kumprontahin lamang. Sa kauna-unahang pagkakataon,

hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili, Lady Batod. Naitulak po niya ako at bumangga ako sa pader dahil sa galit niya na ako pa raw ang kinampihan ng kanyang lolo sa halip na siya. Minanduhan pa niya ako na kausapin ang kanyang lolo at pakiusapan na wag na lamang makialam at wag na ring sumangguni pa sa abogado. Saka siya tumalikod, umalis at iniwan na naman ako. At kahit na nag-iiyak noon ang bata dahil tumaas kasi ang boses niya, hindi niya pa rin pinansin. Tumalilis siya ng alis at walang pakialam.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mong nabati ang kinatibukan sa revelasyon ni Magnolia. Wa pa mi ended to ang yung story, ha? Taas-taas pataglawigun ani. Sa masunod nga ito, sa usatong tulumanon ang tabayanan, sumpayan na tugpaminaon ang iyang revelasyon. Kaya napag-isumpay, no? Medyo mahababang usapan at dramahan ito, dahi. Ganyan. Dinhila man sa atong tulumanon, human sa pipila ka mga painumdom, mubalik ta para atong lakbitan o gisgutan ang atong nabatiin sa iyang sugilanon. Sa tapagbalik, ha? Dinhila man sa...
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangan malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangan may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
0: Samtang healthy imong lifestyle, kamakabuhay, ayaw gyapong kumpiyansa, kinahalan nga agyapong kay panaming sa bisan unsa nga mga balatian, mauna nga, you need to take. Kinahalan imong mutumar o mo inom sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang ato nga dietary supplement, 500 milligram lang na per capsule, no? Unya kung apakay balatian, ha, Lady Batut? Tumar day, anak, bisag ka nang ako ibati, okay ramang ko. Okay, ragyod, yung ganit ko nung kinala na kay Panaming sa imuhang kalawasan, batok sa mga nagkadaiyang nga mga balatian, ganun. Dili ka kinala mo kumpiyansa kay mga virus, mga uban pang mga dili inguni mo, nasa palibot, diba, nangita lang ko ka ng nindot nga tiempo para mo takboy sa imong lawas or sa imong pamilya mismo, ganyan. Kung apakay balatian, katulad ng sinabi ko kanina, mga isa nga to sa duha ka kapsula a day ang imong tumaron, ang gamiton sa pagtumar nga tubig sa pag-inom, katong maligamgam nga tubig, katong inadlaw nga tubig, dili bugnaw, basig na i-ice, or basig soft drinks ang imong itoklod, ano. Unsa day ka. Kaya bisaon-saon pa nato nigtumar o inom, o bisaon-saon pa nato sa pag-maymay atong mga kaugalingon kun wasag tayo disiplina, wag yapoy mahitabong nindot. Ganyan. So isip food supplement ang EXL Makabuhay Plus. Tumaron ni mo usa nga to sa duha ka kapsula a day. Buntag ang usa, sa hapon ang usa, or sa gabi ang usa. Bahala ka na ba sa duha, no, sa isa ka adlaw. Before kamukaon, 30 minutes before kamukaon. Karon ko na nakibalatian, ako lang sublion, akong usbon, duha nga to sa tulo ka kapsula imong tumaron 3 times a day. Oo. 30 minutes sa dili ka pamukaon, pwede sad nga mas makalimot ko. Hala, nakakaon ako, pa ko kainom. Pwede ra 30 minutes before kamukaon ug nalimtan nimo na 1 hour after ka nganing kaon. Oo. In syempre, dungan sa imong pagtuman sa itong EXL Makabuhay Plus, na may makahatag na itong kapiskay sa panglawas, ang disiplina ayaw kalimti, o ang mga bawal likayi.
5: Kalamri na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagdik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
3: May buhay sa makabuhay.
0: Laban lang kita kanunay bisag wala tay kaaway. Oo, kamakabuhay. Abtik lamang, nindot pagyapa na magpakabuhi. Bisag dili na lang gitungod sa ato mga kaugalingon kundi tungod sa mga members sa family nga ato mga gimahal. Oo, kaya pa tayo silag, para kanino ka bumabangon? Di ba ka mutubag para sa kaugalingon? Para man sa imong pamilya, sa imong mahal sa kinabuhi, sa imong special someone, min ana. Unya kay gusto pa mangka nga imong ikaoba ng mga mahal ni mos kinabuhi, labi na kay mga anak. Gusto pa kita sa imong mga anak na managko na or makakita ka sa ilang mamahimong mga anak na mamahimo ng mong apo. Dapat na agitay lahutay sa pagpakabuhi ni ning kalibutan. Please take good care of your health, your body. Lifestyle nimo dapat healthy. Dili magpasagad biyaan ang mga bisyo. Kanang uyab nimo nga mo imong bisyo, ana kay tugtog ba no? Pulaw ka ng perme. Wala kay tugtog yun. As in pagmata nimo sa pagkaugma, wa na. Pura kagi agi ano pito kaungo. Ang pingin ta ng imong kaugalingon, tumar kanunay sa atong EXL Makabuhay Plus. Makatabang na para himsog kanunay, able permit, di ba? Sa mga gimbuhaton sa panimalayo, gimbuhaton sa imong trabahuan, produktibo ka kanunay. Dili magluya-luya, parehas na ito mga pobre, bawal magreklamo. Di taangay mo reklamo kapoy, sakit akong likod, daluya ko, kapoy gana, why gana-gana? Gana, good permit, naging interest permit. Para makabaton tagbonggang kadasig mo tumarta everyday og EXL Makabuhay Plus. Kaya kung hilig kag kape, nasa tay EXL Makabuhay Multi-Herb Black Coffee. O ang atong coffee mix, 17-in-1. 17 ka-ingredients, guusa lang. Bao na gitawag na to og EXL Makabuhay Coffee Mix. Gisagol sa usa lamang kakape ang daghan. 17 ka mga ingredients. Kung dili lang kay basta lang ingredients na makahatag sad nagkabaskog sa tong panglawas, batukan ang mga nagkadaiya nga mga balatian nga dili mo takboy sa imong lawas, sa lawas sa imong family, pero dili automatic ha nga kumutumar ka, ikaw lang mo tumar niya, automatic po protektado ng imong pamilya. Dili uy, apila sila. Lahi man ang ikaw, lahi sad ang imong partner, lahi sad ang uban pang member sa family, ganon. Mana ka, kagasto ba? Asa raman ang gastog masakit. Puwera buyag, di ba? Dapat ikaangay masakit, no? Kamakabuhay. Manang ampingan ginamit mo ang imong kaugalingon para able lamang huwag dili ka mamahimong pas-anunon sa imuhang pamilya. Kay baskog man permi. Unya, dalang pag-amping, dalang pag-ampo. Ganern. Sa EXL Makabuhay Plus, himsog ang tanan. Likayan ang mga balatian. Ako ang inyong lingkod,
3: Lady Batu.
0: Sa ito pagbalik mismo ka makabuhay sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Buhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Bato, gihatod ka na ito, o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Kanya muwagtang na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok sa mga sakit sa masa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagkatiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pang mga sakit. Ug kana uban pang mga sakit nga kinahanglan mo takboy sa tong lawas, dili gyud kinahanglan ato gyud nang babagan. Kana mahitabo kon atong tumaron every day.
1: dili lang kay kun mahinumdum lang ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. And as well as pwede gyapon everyday sa kamuinom sa atong all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix. 17 in 1. Yun! Diba?

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
1: Daghang salamat sa pagpaminaw kay Delina family, kay Snow, thank you, and sa Kagampang family and kay Lem, ano? Elmer, ganon. Maraming salamat. Kung balik karon magginampangan ba? Mga taga Upper Alihal, Carmen, Davao del Norte, and kay Undoy. Moro man ikatong bagyos una. Kusog ba ni mo Undoy? Salamat kang Gabluten. Salamat. Mga taga Tibungko, Davao City, thank you. Hi din daw kay Ivy Multer. Tama ba? O si Jess Love. Hi sa Goriona and Sulaiman family. Mga taga-barangay sa Laysay, Luwang Riverside. And again, Sulaiman family. Maraming salamat. Mga taga-Butuan, thank you. Mga taga-Maramag, Bukidnon. Siargao, maraming salamat. Midsayap, North Cotabato. Mga taga-Santo Tomas, Davao del Norte. Mga taga-Hinguog. Mga taga-Surigao del Sur. Sama sa Tandag, Lianga, Madrid. And mga taga-Kabadbaran, salamat sa pagpaminaw. Mga taga-Lupon, mga taga-Makilala, mga taga-Davao City, mga taga-San Miguel, usab di ICS, may Surigao, thank you sa pagpaminaw. Mga taga-Zamboanga del Norte, especially sa mga taga-Manukan or Manukan or Manukan, mga taga-Osmeña, mga taga-Bislig, ug mga taga-Tagbilaran, Bohol. O kinatibok ang Bohol, buong Visayas ug sa Mindanao. Nag-iabot sa tapagsibya, dagang salamat sa pagpaminaw. And syempre ni Ana Dayon ang imong espesyal nga mensahe today. Kamakabuhay matud pa. Sa way duha-duha, nasayod kamo nga kamo templo sa Dios. Ug nagpuyo diha kaninyo ang espiritu sa Dios. Kana nga espesyal nga mensahe atong mabasa sa unang mga taga Korinto 3 versikulo 16. Ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako po ang inyong lingkod para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si Lady Batu. Mag-alang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang gyud sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom nangawala gyud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
5: Halina't magmakabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Yo! DJ Sean, by the way, in the mix! Pero, teka mga kakis, paano kung may sipon ang DJ? Baradong ilong, ubong nakakainis, tapos low energy pa. Hype man pa naman ang tawag nila sa akin. Tapos, walang ka-hype-hype dahil sa sipon? Simple lang ang sagot dyan mga ka-party goers. Niozep Z Plus Forte. Dahil hindi lang ito panandali ang ginhawa. May zinc pa to na pampalakas ng immune system. So kahit may symptoms ka na, inom ka lang ng Niozep Z Plus Forte. Mas mabilis ang recovery at di mo na kailangang i-cancel ang event. Ako nga, kahapon, feeling sick. Ngayon, nandito na uli sa booth. Live and loud. Kaya kung gusto mong i-fast forward ang recovery, Niozep Z Plus Forte ang sagot. Phenylephrine HCL, Chlorphenamine Malate, Paracetamol plus Zinc. Ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
10: Without you, I'd be lost without you.
9: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tekron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
10: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Dahil sa Globe 5G Network, anumang gusto mong gawin sa iba't ibang sulok ng bansa,
1: kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo! Kasama mo ang Globe! Ang Globe!
0: Go forward together! Globe!
2: Strong sa una, airbound strong.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita?
6: Kadyot na!
8: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oh. Okay.
12: Hi, Mark!
13: Oy, pre, bili ba dyan ako ni Moy? Nga nung habulo naman kayo sa mga bahay karun?
14: Pre, napisikrito ang itog anak ko ni Moy. Sugo na ginom ko ng rice and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. O glowing pa. Uglabaw sa tanan, pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Mao na nga makatilaw. Tagbaw! Magpangita dyan, pre.
13: Mao ba, pre? In town, surti. Kuwasa to kalit, ana.
14: Sige, pre. Ingnong tika. Pero sikrito ra na to, ha?
13: Sige, pre. Atura niya. Salamat kayo ni pre. Sige na. Kuyo, kinakuwasa ta kapalit, ana.
15: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol. Uri ba kaha kontaka ang numero 0908-8960-672.

0: Especially for You, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for You, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for You.

0: The new Kiss FM 102.3 TJ and KZ with their versions of Palagi. Alas 9:20, oras na din. Just, you know, kasi simula pa lang po natin. Just getting started. Right, para sa Monday night edition ng programang sumasaramin sa mga buhay natin. Ayan ha! May bago ng liderato! Oo, may bago ng liderato. Ayan, sabi nila magiging open na raw ang Senate as sa magiging open na ang Senate. Yay! And alam naman natin na sa House of Representatives, sa HOR, sideline muna tayo ng istorya. No? Oo. Na-approve na yung para madala sa Senate yung reklamo, yung impeachment case against Vice President Sara Duterte with its new Senate President. And bakante lahat, ha? Bakante. Bakante lahat ng posisyon. Siguro aayusin ni Senate President Peter Cayetano yan. No? Magtatalaga na siya ng mga posisyon. No? Sino yung magiging committee chairman, no? Ng peace and order, yung mga gano'n, di ba? Oo. So, tignan natin. I'm kinda excited about it, no? I'm kinda excited about it. Tignan natin kung magpa-progress ba yung impeachment sa Senate, okay? So, ang daming twist, no? Andiyang hinabol si Bato. Hinabol siya ng NBI kasama si Trillanes. Oh my goodness! Ano ba nangyayari? Sige lang, tignan natin. May mga ganyan talagang eksena, no? Pero hindi raw papayagan yan, eh. Hindi raw papayagan na isang senador na binoto ng taong bayan hulihin mismo sa loob ng Senate. Hindi daw talaga po pwede yan. Okay? Para may immunity, eh, no? Ang galing naman, di ba? Pero paglabas ng Senate, wala na. Paglabas mo ng pintuan ng Senate, wala na. Pwede ka nang hulihin. Ayan. Sige, 9:22 oras natin. Update ko muna kayo para sa STL sa STL sa Balaklak and Evening Norm. Local draw. Ha? Province of Bohol. Ito na ang atong winning numbers. STL, 7 o'clock in the evening draw. Local draw. Atod ka na ito, syempre pa sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pagkikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Atong winning number, 3, 2, and 1.
1: Congratulations!
0: 3, 2, 1 ang atong winning numbers. Para naman sa last 2, that's 2 and 1.
1: Congratulations!
0: Congratulations! Congratulations sa mga luhaan! Wala tayong gagawin! Taya-taya din pagkita. Maya-maya po lamang. I-update ko naman kayo para sa 9 o'clock in the evening draw, 3D, Swerte draw, national draw. Atod ka na ito sa Philippine Charter Sweepstakes Office sa pagkikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Atensyon! Sa tanang tigpa minawan, nandun na yung mga nagpakalat karoon og illegal nga swertres. Ha? Og nagpakaroon ninyong taga Brigantine og nag-recruit gashers. Maligo ayaw magtuwa nila. Ang tanang lehitimong proseso, gikan nag-yod sa opisyal na opisina sa Brigantine. Magmatngon ng ayaw panimbong. It's a public service announcement for everyone's safety.

0: Uni Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang ug paligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Especially for You, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for You, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for

0: The new KSFM 102.3. Laura Branigan, Joe Esposito, Come Into My Life. Oras natin, 39 minutos, umaan mo naman yung 9 o'clock in the evening. Ito na! As I promise, ito na ang 3D sweatless draw. Atot ka na ito, syempre pa, sa Philippine Charter Sweepstakes Office sa pagkikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Ito na siya, ang atong winning numbers for the 3D sweatless draw is... And they are, no? Madami. Huh? 308!
1: Congratulations! Woo! Yeah!
0: Winning numbers natin are 308. Para naman sa last two, that's 0 and 8.
1: Congratulations!
0: Yeah! Congratulations, ha? Sa mga winners, sa mga luwaan, mga olats. Etong para sa'yo! Okay! Attention sa tanang Take Paminawan! Ano na yung mga nagpakalat karon o illegal nga swerdres? O nagpakaroon ning noong taga-Brigantine o nag-recruit ng gashers? Pwede kayo mugtuwa nila ang tanang lehitimong proseso gikan ragyon sa opisyal ng opisina sa Brigantine. Magmatngon ng ayaw pa nimong, it's a public service announcement for everyone's safety! 41 minutos, umahan mo lumayang 9. Here's Regine and Augie. Sa programang sumasalamin sa mga buhay natin, Irvin Sake, good evening, ha? Programang especially for you. Good evening.

0: The New Kiss FM 102.3. Live na tayo sa Facebook, ha? Ooh! Yeah! Magdarosa ng Ottawa, Ontario, Canada. Erwin Sage, good evening!
1: Ooh! Di ko na kaya. Lupit naman nun. Hindi ko na kayang masaktan ka pa.
0: Ang gagawin natin? Ano ngayon ang gagawin natin?
1: Yung tipong ayoko nang makita ka pang nahihirapan. Oh, yung tipong hindi ko na kayang makita ka na umiiyak araw-araw. Diba? Ang sakit naman nun. Halos araw-araw na lang ginawa ng Diyos ay lagi kang umiiyak. Halos araw-araw na lang lagi kang luhaan. Halos araw-araw na lang lagi kang nasasaktan. Ano ba yung mga bagay na dapat nating gawin para makaiwas tayo sa ganyang klaseng sitwasyon?
2: Ay, may flowers na padala si Madam Nita Valderosa.
1: May flower. Ano ba itong mga to? Yung heart purple. Tatlong klase. Blue, light blue, purple, and red, I guess. Tapos nangangaji. Ano kaya ito, ha?
2: Ibig sabihin na, Madam Nita Valderosa.
1: Okay, so ayun ang pag-uusapan natin. Ano ba yung mga bagay nating dapat gawin para makaiwas tayo sa ganyang mga klaseng sitwasyon? Ha? Sige nga, ano ang mga bagay na dapat nating gawin para makaiwas tayo sa mga bagay na yan? Mga ganyang sitwasyon. Yung ayaw na natin siya makita masaktan, ayaw na natin siya makitang lumuha, ayaw na natin siya makitang lugmok na, ayaw na natin siya makitang hindi niya na kaya. Imaginin mo, huwag ng paglaruan ng mga pusong gahaman, iba yan. So sa palagay ninyo, kung ikaw ang tatanungin, ano ba ang mga bagay na dapat natin gawin para makaiwas sa mga ganyang klaseng sitwasyon? Kung lagi na lang ganun, para bang ano pa'ng silbi ng buhay? Lagi na lang ganun, ano pa't silbi kung tayo'y namulat at natutong magmahal?
0: Programming especially for you, 947.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Especially for you, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for you.
2: Especially for

0: Actually for You, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for You, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for You.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: yukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
1: Kiss Classic Hit.
2: Kiss FM.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

0: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
1: Adriano Saradol, sa Tayucani, 61. Ako itong nag-check up nimo sa una. Mga upat ako kabulan gamitin sa imong vitreous o ionic test. Kondisyon na tayo akong lawas. Kung mga amigo, sila binagnay ba ito yun? Ang ayod mo gamit o vitreous o ionic test.
0: Tatak Ventura. Ikasaligan sa katawan.
2: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
3: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma. Mayor ko.
2: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
3: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalib yung hanang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angioplasty.
2: Ay, nako, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulakag layo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mo angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. Ug nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor ug nurses sa East Bohol cath lab sa maayo nga pag-atiman yun ako. Uy, na, sa kinaunhan yun, gikulpa, agi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n kong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ang bulano na mo adto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kay naa na matay ka ugalingon nga small cath lab.
3: Ma, maayag ko ay na maulag imo nga sinati.
2: Maulag inak, maugyod na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram suno si man na.
3: Aba o pa ba? Maayag ko ingon ana. Dako, kitignabang na ito pa. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
4: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new routes from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sa kay nasa Light Ferries, ang barkong bulanon.

0: Kiss Pandesal.
1: Kiss FM 102.3603 in the morning. Yes, and atong paminawon karon si Doc Glenn para sa EXL Makabuhay, atong health tips sa Health Hour karong adlaw.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Magandang araw at masaganang kalusugan sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sirico, inyong health partner mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Sa episode po ng ating WhatsApp Doc, topic natin today, pag-uusapan po natin kung ano nga ba ang dialysis. No? Ano ba ang mga rason kung bakit dumadating sa point ang mga ganitong klaseng uri na kondisyon? Kaya ngayong araw po ating putong tatalakayin. Let's start with ano nga ba ang dialysis?
4: WhatsApp Doc!
3: Ang dialysis po mga kamakabuhay ay isang medical na proseso na tumutulong sa katawan para alisin ang mga lason, sobrang tubig at mga waste products mula sa dugo. Karaniwan, ito ay trabaho ng ating mga kidneys. Ngunit kapag sila ay hindi po naggumagana ng maayos, na kailangan po talaga natin na magpa-dialysis bilang kapalit ng tungkuling ito. Ang dialysis ay parang artificial ng kidney na ginagampanan nito ang trabaho ng kidney para manatiling maging malinis ang ating dugo at balanse ang chemical ng ating katawan. Ito ay isang mahalagang procedure para sa mga taong may end-stage renal disease or ESRD na kung saan ay halos wala ng function ng kidneys. May dalawang pangunahing uri po ng dialysis. No? Una dyan ang hemodialysis. Sa pamamaraang ito, kinukuha po ang dugo mula sa katawan, nililinisan po gamit po ang dialysis machine at ibinabalik ito sa pasyente. Kadalasan itong ginagawa sa dialysis center 3 beses kada linggo or even some of them are 2 beses lamang. At tumatagal po ng humigit kumulang 4 oras sa bawat session. Merong pangalawa, itong tinatawag nating peritoneal dialysis. Dito naman ginagamit po ang lining ng tiyan or peritoneum bilang isang natural filter. Nilalagyan po ito ng dialysis fluid, particularly sa tiyan, gamit po ang catheter. Ang fluid ay humihigop po ng dumi mula sa dugo at ito ay nilalabas sa katawan pagkatapos ng ilang mga oras. Maaari itong gawin kahit nasa bahay lamang po mga kamakabuhay. You know what? Ang pagpili po ng kung anong klaseng uri po ng dialysis sa pinakaangkop ay nakadepende po yun sa kondisyon ng pasyente. Of course, lifestyle, pati na rin ang recommendation. Now, when it comes to the wellness management for those who undergone dialysis. Now, kahit na nasa dialysis stage ka na, may pag-asa pa rin ang pamumuhay ng masaya at even produktibo. Healthy diet, kumain po ng sapat na protina, prutas, gulay, depende sa payo po ng dietitian nyo. Iwasan ang mga processed food na matataas po sa asin. Regular exercise, light exercise tulad po ng walking, stretching, and even breathing exercise ay makakatulong po sa circulation at energy level. Tamang pagpapahinga, matulog po ng sapat at umiwas po sa stress. Social and emotional support, makipag-usap po sa pamilya, kaibigan, support groups. Mahalaga ang emotional well-being. Sundin po ang gamot at dialysis schedule. Huwag palampasin po ang session at inumin po ang gamot sa tamang oras. Natural supports, no, tulad po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee na sinusuporta ng immune system at overall wellness. Siguraduhin ikonsulta rin po sa ating mga kapatid natin mga medical doctors kung ano mga suplemento na ini-intake po natin even dito sa ating programa. Ang tamang kaalaman at disiplina at suporta sa pamilya ay maaari pa rin maging masigla, masaya at may kalidad ang buhay na kahit nasa dialysis stage na. Now, ang tanong naman ng karamihan, ano naman ang connection ng EXL Makabuhay products para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Ito po ba ay makakatulong upang pigilan ang paglalapo ng kadahilanan kung bakit dumarating sa point ng pagkakaroon ng dialysis? Pero anyway, bago natin tuluyang sumabak sa ating mga sagot na yan, mag-break lang muna po tayo ng sandali para sa konting paalala ng the EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Huwag kayong bibitaw, ha?
2: EXL Makabuhay Health Hour.
0: Sakit sa katawan, dry skin at skin allergies, huwag ka nang mag-alala dahil nandito na ang pinaka-puro ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil gawa sa puro at natural na halamang gamot na in-infuse sa 100% essential oils tulad ng lavender oil at cold-pressed virgin coconut oil. Ito ay puno sa antioxidants, anti-inflammatory at antimicrobial properties na nakakatulong labanan ang mga skin allergies, infection, sugat, pamamaga at iba pa. Ano pang hinihintay nyo? Ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil mabibili na sa mga suking botika.
5: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, welcome back sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Nang sa mga kakatune in lamang, napakainit po ang ating usapin tungkol kung bakit dumadating talaga sa point na nagda-dialysis po ang isang pasyente at marami sa ating mga kamakabuhay natin dyan sa buong Pilipinas ha, na nakakaranas ng mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. At syempre, sasagutin din po natin ang tanong kung ang EXL Makabuhay ba ay nakakatulong sa pag-prevent ng ganitong klaseng uri ng kondisyon. Ang sagot po natin dyan, yes po, may malaking role, napaka-crucial role po ito, may malaking tulong po ito sa ating kalusugan, lalong-lalo na upang maiwasan ang mga ganitong classic end-up stage. No? Well, paano nga ba nakakatulong iyak sa Makabuhay Capsule at iyak sa Makabuhay Black Coffee sa pag-iwas po ng dialysis? Pero bago ito humantong sa dialysis, mas maganda at may mga natural na paraan para protektahan ang ating kidneys. Gaya po ng paggamit po ng iyak sa Makabuhay Capsule at iyak sa Makabuhay Black Coffee na parehong may kombinasyon po ng herbal ingredients na may anti-inflammatory, antioxidant, detoxifying at metabolic support properties. Now, himay-himayin po natin. Let's start with the EXL Makabuhay Black Coffee. It's a functional drink for kidney protection. You know what? The EXL Makabuhay Black Coffee, it has the effect for blood sugar control and metabolic support. Isa to sa mga pinaka-importanteng aspeto po ng kidney protection ay ang pagpigil po ng diabetic nephropathy. Ang insulin plant, native purple kern at guava ng EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga blood sugar regulating properties na tumutulong na i-maintain ang normal glucose levels, thus preventing sugar-related kidney damage. Pangalawa, detox and gut cleansing. Kapag toxic ang bituka, ang kidneys ay nagsasalo po ng stress. With psyllium husk and spirulina, agaricus mushroom, and even rose hips no, ng EXL Makabuhay Black Coffee, it really helps to cleanse the gut, reduces the systemic inflammation, at pababae ng toxic burden po ng kidneys. Pangatlo, anti-inflammatory actions. May synergy ang ginseng, turmeric, ginger, cinnamon, at mangosteen na nagbabawas po ng chronic inflammation na nakakasira po mismo sa kidney tissues over time. Pang-apat, energy and cell regeneration. May mga advanced ingredients po ang EXL Makabuhay Black Coffee tulad po ng ATP peak at HMB na nagbibigay po mismo ng cellular energy at suportahan po ang muscle health. Kapag mahina po ang katawan, mahina rin po ang ating energy, lalong humihina rin also ang ating organs. Kabilang na dito ang ating kidneys. While on the other hand, the EXL Makabuhay Capsule has an herbal defense for kidney health. It has an anti-inflammatory at immune modulating herbs na chronic inflammation ang tahimik pero malupit po na kalaban ng kidneys. Ang kapsula po ng EXL Makabuhay ay may turmeric, serpentina, garlic, sambong at oregano na kilala-kilala as natural anti-inflammatories, tumutulong ito na pambagalin po ang pagkasira po ng kidney filters. Antioxidant rich protections. Kapag masyadong exposed ang katawan sa oxidative stress, nabubulok po ang mga healthy cells. Lalong-lalo na pagdating po sa kidneys. You know what? Ang malunggay, cinnamon, neem plant, guyabano at B vitamins na nasa iisang kapsula ay pinoprotektahan mismo nito ang cell mula sa free radicals damage at pinapabilis po mismo ang recovery ng tissues. It supports the blood pressure and sugar levels. These are one of the keys sa pag-iwas po ng dialysis, ang maayos na control ng BP or blood pressure at sugar. You know what? From Ashitaba, Lagundi, Serpentina, it works naturally stabilize those metrics na critical mismo sa kidney preservation. Diuretic at detoxification support. No? Isa sa mga ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule ay ang sambong at oregano. It has a natural diuretic properties. Tumutulong silang ilabas ang excess fluids at toxins mismo sa ating katawan na nagpapagaan mismo ng trabaho ng ating kidneys. You know what? To summary, kung bakit nga ba napaka-epektibo sa pag-iwas sa dialysis ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Pareho ang EXL Makabuhay products ay hindi po gamot ha. Pero scientifically, ang mga sangkap nito ay tumutulong na i-address ang core triggers ng kidney failure, inflammation, oxidative stress, high blood sugar, and toxins overload. Kapag pinagsama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa healthy lifestyle niyo po, ang katawan ay nagkakaroon po ng natural shield laban sa progression at kidney diseases. Tatlong pangunahing benefit po na kinakailangan po natin matandaan. Binabawasan po ang inflammation at pati na rin ang cell damage. Pinapababa mismo ang sugar at blood pressure para maiwasan ang pinsala mismo sa kidney. Nililinisan po nito ang ating katawan at pinapalakas ang ating immune system at pati na rin ang metabolic system. Mga kamakabuhay, tandaan po natin, malaki po ang papel ng ating pamilya or even ating mga caregivers sa pagpapagaling at emotional strength ng dialysis patient. Importanteng alamin po natin ang proseso ng dialysis para maintindihan po natin ang pinagdaraanan po ng pasyente. Ipakita po natin ang suporta sa pamamagitan ng pag-aalala sa mga schedule ng pasyente. Pagsama po sa mga check-ups at pakikinig. Magbigay po ng mga positibong pananaw, lalong-lalo na sa araw na mahirap ang pakiramdam ng pasyente. Tulungan sa pagkain at gamot. Siguraduhin masunod po ang restriction at prescription. Alagaan din po ang ating sarili. Ang caregiver's burnout ay totoo. Magpahinga at humingi ng tulong kapag kinakailangan. Ang dialysis ay isang hamon sa ating katawan, isip at emosyon. Pero sa pamamagitan po ng tamang impormasyon, wastong gamutan at solidong suporta, ang pasyente ay maaaring maaaring mamuhay ng mas magaan, mas may layunin at may mas malawak na pag-uunawa sa kanyang kalagayan. Lagi pong tandaan na ang kalusugan ay kayamanang hindi po matutumbasan. Sa tulong po ng modern medicine at natural na suporta mula sa mga subuktan na produkto gaya po ng EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee at EXL Makabuhay Coffee Mix, pati na rin ang EXL All-in-One Skincare Oil, maaari natin sabay-sabay na tahakin ang landas tungo sa mas malusog, mas pasigla at mas masayang pamumuhay. At yan po yung kabuhang What's Up Doc topic natin ngayong araw na ito. Naway may nakuha naman po tayo na isang makabuluhang health tips na related causes of dialysis sa lahat ng ating mga kamakabuhay po dyan na sumusubaybay lagi sa ating programa. Kaya kung may mga katanungan man po kayo, pwede nyo pong ipaabot sa ating makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Mamaya-maya po, isasagutin po natin ang inyong mga katanungan pa isa-isa sa pamamagitan ng ating segment ng ating mga texter. This is Dr. Glenn Sanico. Hanggang sa susunod po natin pagsama-sama, dito lang yan sa The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Stay healthy, stay blessed, and take charge of your health. God bless us all.
4: What's up, Doc?
6: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: Kiss Pandesal.

0: Kiss Pan de Sal.
1: The new Kiss FM 102.3 is 6:17 in the morning. Hi day to Mamnita Valderosa, Doris Caloyong, and to Erwin Sage tuning in right now at the Facebook Live. Good morning sa tara mga drivers nato niya nga naminaw karon mga orasa. Ato mga pinalanggang listeners nga naminaw karon sa Daliki at 24 oras sa tara mga branch nila. Good morning and may pagpamahaw day sa tara mga kakis nato niya sulod sa may Dao Central Market. Diapod sa may sulod sa Dao Integrated Bus Terminal sa tara mga nambiyahe karon diha. Good morning niyon tanan sa tara mga listeners nato nga naminaw karon. Good morning diha sa Manga Fishport Manga Public Market. Ato mga listeners. Ato mga kakis day nga naminaw karon always sa Kiss FM diha sa yes diha sa may Kogon Terminal, Kogon Public Market. Good morning sa tanan diha sa tanan mga namahaw pod. Ato mga drivers, pinalagan drivers, good morning. Salamat kini yung tanan. Dapat nakahawak mo ang beat na mo karon. Karon mga orasa exercise sa tanan diha. Take vitamins every day. And don't forget mga kakis pagdala og tubig ha para iwas dehydration. Para stay hydrated ta kanunay mga kakis. And layo ta sa mga pagka weak sa atong lawas labi na kung kuwang ta sa vitamins dapat kaon sa tag mga healthy food ikay sa taan ng mga pagkaon nga bawal pag nanagit ay mga gipangbati bisag wala pa tay gibati dapat take advance ta kanunay sa atong unahuna nga healthy ta kanunay di ba exercise every day pasingot every day 6:18 in the morning hawak mo ang beat DJ yes sa tara mga kakis na dunay nakahawak na ba ang beat sa taran yes ready na on a Tuesday May 12 2026 mga kakis Kiss Pandesal Cyrus the Virus checking in until 11 in the morning mga kakis on a Tuesday

Hawak mo ang beat on Kiss FM. Yes, sa tanang mga ka-Kiss na ito diha, nag-tune in karon. Good morning. And sa tanang mga namahaw karon diha. And may pagpaminaw diha sa ato mga ka-Kiss diha sa Shoppers Smart, Chusigur Building. Good morning yung tanan diha. Sa mga naka-TikTok karon diha. Is a TikTok dance ta karon mga orasa mga ka-Kiss ha. Kito mga nag-TikTok diha karon. Sige, go na mo. And pasingot na mo diha mga ka-Kiss.

0: The new Kiss FM 102.3 is 6:27 in the morning. Yes, and doon natin yung public service di ay. Yes, and kung kisa nakakita sa cellphone ni DJ Randy ha, ni Randol Balo, diha sa may Katarman. Yes, katong diha'y disco diha sa Katarman, Dawis, kagabi eh. And nakatulog na siya o niya, pagmata niya karong buntag, nawala na yung cellphone. Palihog lang, kisa'y nakakita to, nakapunit ba? Or gakuha sa mong cellphone, palihog lang kung uli di ay. Pwede niyo iuli diri sa DYRD or ato sa Bohol Water Utilities Incorporated. Getuan na siya, getrabaho dito. Ah, palihog lang, kisa'y nakakita atong cellphone ni DJ Ran, ni Randol Balo, na diha sa may Katarman, Dawis. Ang katong disco kagabi sa may Katarman, Dawis. Palihog lang kung uli ato mga kakis. Kaya importante kayo itong mga kontak ato. And importante kayo itong iyong mga kontak ato mga kakis. Ha? Palihog lang and salamat kayo sa tanang mga kakis na ito niya sa Katarman, Dawis. Especially sa katong mga nakidisco kagabi. Yes, sa tanang mga kakis na ito niya. Good morning yung tanan. And may papaminaw ni ay sa tanang mga kakis na ito niya. At Regina Limosnero, Sir Benson team, may papaminaw. And good morning sa tanang mga namahaw karong mga orasa. Amping mo kanunay ha, o sa katong mga nang biyahe na karong mga orasa niya. Amping mo kanunay. 6:28 in the morning. We'll be right back after the short break. Stay tuned on Kiss Pandesal.
1: Mga ka-Kiss FM, Sean by the way here, in yung best friend on air. Kabulo mo diri sa Bohol, usahay, init kayo sa gawas. O niya inigsulod ni mo sa studio or office, bugnaw kayo ang aircon. Ingunana ko usahay, abi na kong okay ra, pero sa wala madugay na nagtulo na akong sipon ug sunod-sunod nga ng hatsing sa nagkausab-usab nga panahon dali na ta maigo sa virus kani adto giangko na ako nga wala layon ko moinom og tambal tubig lang pahuway lang usahay init nga ilim nun abi na kog mawala na apan kasagaran dili kung ako dayang langan-langanon mas mudaghan ang virus sa akong lawas muluya ang akong resistensya ug makatakod pagani ko sa uban. Mo nga karon nahibal-an na ako sa una nga sintomas sa sipon ang Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc mao nga akong imnon. Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc gipakusog ang resistensya versus sa mga may-aging pormulasyon aron kini makatabang kanako nga maulian gikan sa sintomas sa katugnaw nga mas paspas sa duha hangtod tulo ka adlaw nga adunay husto nga pagkaon og ehersisyo. Alang sa dali nga pagkaayo, bata sana ang pag-inom matag unom ka oras. Pusa mga kakis, ayon na paghulat nga mo grabe pa. Sa unang simptomas sa sipon, kuha adayon ang Neozep Z Plus Forte. Phenelephrine HCI, Chlorphenamine Maleate, Paracetamol plus Zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mo buhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-uban na

0: naman ka, uy! Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
1: Ah, oh, oh man eh. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kay ka na-admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos na lang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin mare para makaabilta sa mga diskwento.
1: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usang kablang sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa mo share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Og padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: dahil sa Globe 5G Network. Ano mang gusto mong gawin sa iba't ibang sulok ng bansa,
1: kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo ang Globe! Ang Globe!
0: Go forward together! Globe!

0: Kinsay ngalan na to, sir?
1: Paul Mercado, diyan ni sir.
0: Multana lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
1: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Humbag man. Habag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Ayaw ko, may review. DTX500, ragi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir, DTX500.
2: DTX500, mabali sa mga butika.

0: pare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
1: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dibidindo gikan sa Bohol Community Multi-Purpose Cooperative.
0: Unsa man ang dibidindo mare?
1: Ang dibidindo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
0: Mao ba mare? Paapila ko anabi?
1: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
0: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
1: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya aduna sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interes. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinig, debit card naman.
0: Mao ba mare? Kanindot good.
1: Nindot jud gayo pre. Og naapagid sila'y KD savings pre nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
0: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
1: Sige pre, way sa payan.
2: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline number
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953. Strong sa una, hair
3: girl, strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
7: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pang mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
1: Vitamin E is the generic name of Myra.
2: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
3: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
3: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
6: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.

0: sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Daawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yung nasa, unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Og karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit, hingpit na nga gi-impeach kagahapon sa House of Representatives si Vice President Sara sa botong at 257 ang niya pabor. Samtang 25 ni Supak, siya musabang ni abstain. Boto sa totoo ka mga kongresista sa itong lalawigan. Si Congresswoman Van Van Omintadog, Alexe Tutor, pareho ka nindi butarog no. Samtang yes, ang gibutaran usab ni Congressman Babayap. Ato paminaw, kompletong detalye, Alagad Ray Tutas.
1: Remains at 9. In view thereof, let the record affirmative 257 instead of 255, negative 25 instead of 26, and abstention remains at 9. In view thereof, let the records reflect the said result.
2: Gi-impeach kagahapon sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte uban sa mga bungog nga boto sa mga kongresista. Kinihuman, 257 ka mga kongresista ang nibutar pabor, 25 ang nisupak samtang siam ang niabstain sa House Resolution 989 uban sa Committee Report 261 nga naglangkob sa mga articles of impeachment batok sa Vice Presidente. Ang tulo ka mga kongresista sa Bohol na bahin sa ilang buto. Lakip sa nisupak sa impeachment mao si 2nd District Congresswoman Maria Vanessa Mintado o 3rd District Congresswoman Alexe Besas Tutor samtang nibutar pabor sa 1st District Congressman John Jesnel Babayap. Nominal voting ang paagi sa butuhan diin gihatagan og higayon nga maka-explicar sa ilang buto ang mga magbabalaod atol sa sesyon sa Kamara de Representante kagahapong adlaw. Sa usa ka pahayag, si Kongresista Omintado miingon nga ang iyang buto pinasubay sa panawagan sa katawhan sa segundo distrito nga dili paboran ang impeachment sa Vice Presidente.
3: Thank you, Mr. Speaker. Mayong hapon sa tanan. My vote is no, guided by my commitment to listen to the voice and sentiments of the majority of my constituents in the 2nd District of Bohol. Thank you, Mr. Speaker.
2: Si Kongresista Tutor sa iyang bahin mingon, ganyang buto mao'y tingog sa katawhan sa 3rd Distrito. Matod ni Tutor, ang iyang pagsupak mao'y tingog sa kadaghanan sa iyang distrito nga gustong tutukan ang mas dinali ang mga isyo sama sa pagpabalik sa kaligon sa ekonomiya o pagsiguro sa kalinaw o kaluwasan sa publiko.
4: District of Bohol, which includes 436 barangays and 19 municipalities, making it the largest district in Bohol. As their representative, I am responding to their call that there are other urgent priorities to address during this time of crisis. I have thoroughly consulted with our people, and this decision represents the overwhelming majority in my district. Kining akong boto mao'y tinuod nga pagpamalandong sa kabubuton sa atong mga katawhan sa 3rd distrito. By standing by this decision, I remain committed to protecting our democratic institutions while ensuring that the government's efforts are focused on issues that truly matter to the lives of our people. Thank you, Mr. Speaker.
2: Samtang si Kongresista Babayap nibutar pabor sa impeachment alang sa kayuhan sa katawan sa unang distrito. Ang tulo ka mga kongresista niagi una og sunod-sunod nga mga konsultasyon sa ilang mga konstituwente sa niagi mga adlaw sa wa pa sila mabutar sa impeachment sa Vice Presidente. Lakip sa gibasihan para i-impeach si Vivi Sara mao ang culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery, ug uban pang high crimes. Sa usa ka radio interview, si Bicol Saro Partiless Representative Terry Ridon nga nibutar pabor sa impeachment ni Duterte miingon nga andam na ang House of Representatives sa pagpadasa articles of impeachment ngadto sa Senado nga mao'y mulingkod isip impeachment court sa labing dali nga panahon. Gigan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Samtang sa laing bahin na kuryente, ang DYRD News nagipost sa PR man ni kani Presidente Rodrigo Duterte na si Chito Fuentes. Ang post ni Fuentes na ganayon na si murang kuryente party list Art Yap nibutar og yes atol sa nominal voting kagahapon nga mo'y gibasihan sa balita sayo kagahapon sa hapon. Alas sa dugang detalye, atong paminawon si Alagad, Allen Doidora.
6: Giklaro ni kanhi Bohol Governor og karon murang kuryente Party List Representative Arthur Yap nga wa siya mabutar og yes o no sa impeachment batok ni VP Sara Duterte kagahapong adlaw.
7: Allow me to make a simple statement. As against DYRD's news report earlier tonight, allow me to state the simple unvarnished truth. I did not vote yes to the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
6: So kuhay kini sa unang impormasyon gikan sa usa ka source nga si Chito Puentes, usa sa mga iladong spokesman sa Duterte Group nga mibutar si Yap og yes sa maong impeachment. Hangtod karong mga orasa, anaapagihapon ang post ni Fuentes sa dihang gi-check sa DYRD Balita. Sa dugang pakisusi, nasayron usab nga wala mubutar og no si Yap o abstain. Matod ni Yap nga wa siya mitambong sa gipahigayon nga sesyon kagahapong adlawa. Atol sa butuhan sila si Representative Gloria Macapagal-Arroyo ang parehas nga wa mutambong sa maong butuhan sa impeachment sa Vice Presidente. Kini si Allen Doidora ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD
0: 37 minutos pasado alas 7 sa atong DYRD Breakfast News. Ang tanggikalipay usab sa mga tigpaloyo sa mga Duterte sa atong lalawigan sa Bohol, ang pagbutar ni Congresswoman Omentado o ni Congresswoman Tutorog No sa reklamong impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ang kumpletong detalye atong paminaw si Alagad Allen Doidora.
8: Gipadayag sa daghang supporters ni Vice President Sara Duterte sa probinsya sa Bohol ang ilang kalipaig pasalamat human ni butar og no batok sa impeachment sila si 2nd District Representative Vanban Omentado og 3rd District Representative Alexi Tutor. Matod sa ubang Duterte supporters, ilang giila ang desisyon sa duha ka kongresista isip pagpanalipod sa ilang pagsalig og suporta ngadto sa Vice Presidente. Sigon sa mga comments sa social media, wa pakyasa sa duha ka mga babaeng magbabalaod ang ilang gisaad pipila ka adlaw bago miabot ang paghukom kagahapong adlaw nga dadto ng tingog sa katauhan sa ilang distrito ngadto sa kongreso. Namatigdan usab nga ang kanhing mga kalagot sa mga Duterte supporters ngadto nila ni Omentado og tutor sa ilang pagpirma sa impeachment ni Duterte sa nakalabay nga tuig na pulihan sa kalipay og pagdaig human nga ilan ang gipaminaw ang pulso sa bagang duot sa katauhan pinaagi sa gihimo nga konsultasyon. Sa lain nga bahin, bisan pa man mibutar og yes favor sa impeachment ni VP Sara Duterte, si Congressman Babayap daghan gihapon ang nipadayag og suporta sa iyang desisyon. Gilao man na sa kadaghanan nga mubutar og yes si Yap subay sa nauna usab ni ining pamahayag pinagi sa post sa iyang social media. Samtang nagpadayon ang nasunong diskusyon kabahin sa impeachment issue, nagreang reaksyon usab ang makita sa lain-laing sektor din sa Bohol. Adunay nasubo human gi-impeach si VP Duterte sa Kongreso samtang dunay nalipay aron mapaksaka kiningadto sa impeachment court nga maong Senado og papanubagon ang Vice Presidente sa tanang mga allegasyon sa constitutional violations o giingong misuse of confidential funds. Kini si Allen Doidora ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Nagapadayag og kabalaka og kagugang ang pipila ka mga bulanon sa nahitabong kagubot og tensyon sud sa Senado kagapong adlawa. Human giingong gihulipan sa minority bloc ang liderato sa Senado pinagi sa pagpuli kang Tito Soto isip Senate President og gipulihan ni Alan Peter Cayetano. Sa buto nga 13, nakuha ni Cayetano ang liderato sa Senado batok sa siyam ka boto ni Soto og duha ang nag-abstain. Sa wa pa ang butuhan, niulbo ang tensyon sa Senado diyang nasuko si Rulad Bato de la Rosa at o sigiyong pagsuway sa panga kung pagsuway sa mga operatiba sa NBI sa pagdakop kaniya sud mismo sa Senado. Tungod sa mga insidente, dagha mga netizens o residente sa Bohol ang nagpadayag sa ilang reaksyon o kabalaka sa posibleng epekto niini sa kahimtang sa politika o kalinaw sa atong nasod.
0: Nagisugdan karong buntag ang dako usab nga pagkunhod sa presyo sa diesel samtang dunay jutay lang nga pagsakas gasolina. Ang diesel sa pagkakaron, misaka kanig 9 peso and 57 centavos. Samtang ang gasolina, 47 centavos. Dugang detalye alagad, Anthony Tontod Aniscal.
9: Gisugdan karong buntag ang dako nga pagkunhod sa presyos diesel o jutay nga pagsaka sa gasolina. Sumala sa DOE, ang diesel mikunhod og 9 pesos og 57 centavos matag litro, samtang misaka og 47 centavos matag litro ang gasolina. Ang pag-rollback og pagsaka sa mga presyos produktos petrolyo gisao na sa Department of Energy, pinasubay sa National Emergency Crisis nga gideklara sa presidente. Matod sa DOE, sila na karon ang mag-estimate sa dapat nga lihok sa presyo matag semana ug dapat sundon kini sa mga suppliers sama sa Shell, Petron, Caltex ug uban pa. Sa pagkakaron, talandugon gihapon ang presyo sa lana sa world market gumikan kay wa pa makasinabot ang Amerika ug Iran sa pag-undang sa giyera bisan pa man tuod migunit gihapon ang ceasefire. Gumikan ini dili pa mahibal-an gihapon kung unsay estado sa presyos produktos petrolyo karong mosunod nga mga adlaw ug sa sunod semana. Alang sa fuel price update, kini si Tonton Aniscal, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Gihangyo ni Gulf Ari sa Mintadong National Water Resources Board nga paspasan ang pag-approve sa water rights nga gi-applyan sa Lubok ug Inabanga. At paminan pagbalik ang kumpletong detalye ni Alagad Allen Doidora.
10: Sa ka-illegal nga giingon nga tighabwa

Gihangyo ni Gobernador Aris Mintado ang National Water Resources Board kon NWRB pinagi kang Engineer Roy Riquerme nga magpahigayon dayon og inspeksyon sa mga dokumento.

0: Lima ang naangol sa panagbangka sa usak ka motorsiklo o tricycle kagahapon adlaw. Sa mga pasado alas 9:30 sa buntag, sa nasunong nga dalan, barangay Kamanaga, lungsod sa San Miguel, sa usak ka video pinadala ni sa DYRD sniper nga si Gino Pilongo, makita nga nagkadugo sa kalsada ang driver sa usak ka motorsiklo. Samtang si Police Patrolman Francisco Seriano, ang traffic investigator sa San Miguel Police Station na hinabi kini sa DYRD balita, may ila sa driver nga si Noe Bosalanan, hamtong taga barangay Poblacion, lungsod sa Danao, samtang ang driver sa tricycle nga si Richard Tag, hamtong kini taga Purok Uno, barangay Balintawak, lungsod sa Talibon.
1: Yes sir, ganyan na inanawag sa taga kuan DYRD, nanawag sa mong opisina, responde dito sa City of Hope, Kamanaga. Tricycle o Quanter, motor nga Suzuki Boltzmann. Si Noe Bosalanan sir, taga Poblacion, Danao, Bohol.
2: Uy. Kung saan na sila? Opposite direction eh?
1: Yes sir, opposite direction na sir. Madoong namuuli ni si Noe Bosalanan. Madoong namuuli siya. Ginipod silang tricycle. Padoong po dumuuli sa talibon. Pag-abot sa curb line, nikuha ang line ang kanba, nikruskat si kaning nikawat daan si motorcycle B. Kaning Suzuki Boltzmann. Nawa na siya kabaw eh. Siya kabalik ay kurbatahon man. Dito na siya nipitso sa tricycle.
0: Pamahayag ni Patrolman Seriano sa San Miguel Police Station.
3: Good morning, Nilito Maghinay. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Acho Philip BC, Lorena Pitalcurin. Nagtanaw si Ronel niya sa Bohol. Ryan Palak, nagtanaw gikan sa Kutkutan, Valencia, Bohol. Biktima sa hit and run, ang usa ka driver sa motorsiklo, humanarasmagan dito sa lungsod sa Baclayon. Ano maminaw ng report ni Alaga June Gutierrez?
4: Dali o ga rescue sa tuwa nga MDRRM o sa lungsod sa Baclayon ang usaka driver sa usaka motosiklo magkani biktima sa hit and run. Ang driver sa motosiklo gipaila nga si Erjan Isagre 26 anyos nga puyo sa may Purok 5 barangay Agipo sa lungsod sa Mabini na temporary usap kini nakapuyo diri sa may Siketunal Street sakop niya itong nakabayas tagbilaran sa tuwa na sayra nga kahapon sa maras 8 sa gabi nga padung naunta kini nga mo uli diya sa iyang gisakan diya sa tuwa nakabayas tagbilaran lulan sa ang motosiklo pag abot kyo sa may populasyon Baclayon napoy sa may bali out wa siya makapantay sa usa ka motosiklo nga iyang ekwentro ug dito kini may bangga sa iya nga putres sa iya nga motor ano nang maintang baka balintong itaw ang kanyang driver kani si Eljan magidali siya og riskyo sa tuwa nga MDRRM sa lunso sa Baclayon ug sa tuwa usab nga nasairan nagaresponde usab nga tuwang bahan sa tong kapulisan nila ni Police Staff Sergeant Neil Sumay Police sa lunso sa Baclayon.
5: Sila pero yung actually ko itong matod pa sa gandrive sir actually ko itong yung ginag mo dito kaigo sa iyang footprint o sa footprint sir sa iyang footprint yun dapit sa kambiyada
6: mauto na balintong siya
5: balintong layo ang itang lagputan sa mga
6: nagatong nagabangga niya nag-pintro sila
5: o katagbo sila sir actually ko logiko
6: sumuha mamuho mo ito.
5: Natumba po sir, pagkatumba, dalit pa po ng motor, it's sure kung hibat. Padong o galbor, sir, o.
6: Ah, padong galbor.
5: Pero ano pang i-backtrack pa na mo sa CCTV, sir, or sa MDRA mo, sa Baclayon dyan.
4: Ito nga muntang katawa nga gisusi kaning nga driver sa motosiklo na nakinis siya sa luwas nga kahiptang. Di ka lang dinis matangan sa lungsod sa Baclayon. Kinis yung Little Jungle Series, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang sanigan sa balita.
0: DYRD. Formal na nga gate turnover sa City Government of Tagbilaran ang bagong multi-purpose covered court diha sa Tip-Tip Elementary School isip kini kabahin sa padayong infra project ubos kini sa liderato ni Mayor Jane. Mato ni Mayor, ang maong proyekto direkta kini mapahimuslan sa mga estudyante, ginikanan o sa tibok komunidad sa barangay Tip-Tip. Gipasabot usab sa Mayor nga ang pagbutang o covered court sa mga public schools sa Dakbayan kabahin kinis paningkamot usab sa city government aron mapanalipdan ang mga estudyante gikan kinis init nga panahon o niya sama sa mga graduation, intramurals, school programs, guban pang mga kalihukan. Gipasiugda ni Mayor Jane nga natukod among covered court, pinagi kini sa ligong pundos dakbayan. Nagpabiling zero loan ang atong dakbayan bisan sa padayon usab nga implementation sa mga infra project. Matod niya, among proyekto usa ka ka investment alang sa education, kaluwasan ug kaugmaon sa mga pamilya tagbilaranon, kabahin kini sa serbisyo yap hala administration nga makita, mabati, mapahimuslan sa katawhan sa dakbayan.
3: Good morning ni Sir Sammy Milo da sa lungsod sa Albor ug Ma'am Anga Milo. Usab good morning ni Kagawad Batch Alba o mga trabahante sa Major Pharmacy ni Ma'am Lot Kuraya, Gulito Kuraya, Junard Buktuano, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Nuri Abduhan, si Lito Umbay pod nagtanaw. Sa balitang regional, bisan pa man sa hugot nga seguridad alang sa ASEAN Leaders Summit 2026, wa muluag ang Cebu City Police Office sa ilang kampanya batok sa kriminalidad. Human nila madakpan ang kinatibuk ang 193 ka mga tao gikan sa Mayo 1 hangtod sa GIS 2026. Base sa datos nga gipagawas sa kapulisan, nagmalampuso ng ilang operasyon sa nagkalailang espeto sa pagsugbo sa krimen. Nakahimo ang kapulisan og 90 ka operasyon nga niresulta sa pagasikop sa 90 ka mga drug personalities. Nakuha gikan kanila ang 183.36 grams sa gituohang shabo nga adunay gibanabana nga balor nga 1.2 million pesos.
0: Kahintang sa panahon humaniini.